0: Elimu birungo bya biogenic capsule ega se capsule jetuli mukogerako night powers ega tebika bya capsule bitano ngalo twogera bikomika bya capsule bitano twogera ku capsule ezize zibera we byasa ne byasa ngazo capsule zale mukufuna ba competitor mu Uganda yonna nake muno ba habari stibo naba ze ne badigeza ko kunonya ko ku research zino etaga batas batas transforming wadu mu Uganda zeya soko kuvayo they are needs a nano technology. Nigama ja omutulia badaso makali tatano akanywa nebagamba ete je peke nebagamba yo muntu abadde akwata ebidomola waliwo abasawo abasinga nga yakwa litatano no kama jisombe emirundi mukaga omuntu abako seze bidomo kidomola kimune ekitundu kiba kimune lita 10 dagaliba lile bazo kutuka
1: ngodo na bazo kwa lita 2
0: na mumbiri unakwa lita 2 na kwa lita 5 nda lita ndoke na kubinywa bikawa bimunya bibi nanuka bikulebese koze sebwa nage muno ono powder wa fava basal banafe ba China we government of China ya gatta powder P99 tuli mukogera ku birungo ebyeddagala ne wona atoli mulwande toli na kukota kona toli na kubaku
1: ai prevention is better than cure
0: prevention is better than cure paga muno unabo ya gala kiwa egendo okubanga ekakasibwa okujja njabe ndwadde zo weta ko kwango combine nga bila bitu nga bintu gako atunira green night powers green capsule yeje tuita magic powder ye powder bintu gendo kogera ali mu P99 togera ko dagala erigendo kwanga liku treatinga system wenu abaina energy deep prostate tuli ku capsule ye tuita night powers green capsule tuli ku sector number 1 capsule ne limwe bisenge oba sectors zili mwenda nina kuba lambu yako sekta zibiri nina kwa lambu ya sekta ya prostate malambu ya ne sekta ya manpower owe ya mbomusajja okubanga standing for long enabiranga wabanga akubidwe ndobo mchisawe ayangu okusituka talinda lefali kufuwa kugama chatopi la gudeno ya sasigala asambo reso nganti oino okubanga olimusajja ekimala ekifulu omusajja ekigambo musajja kitegeza nti omusa ajja
1: Umusajja.
0: Kati omuchara mwabele waka. Hey. Omukazi akaza rujja. Omusajja mwabele. Omukazi wabele waka ino kulino omusajja je.
1: Hey,
0: umusa. Ila mwabele na basu ya tiburuwa je waka. Hey. Ila choyuri
1: mwabele. Unyambi hichipi ya mwabele ya mwabele.
0: Umusajja. Hey. Kati chikulete kubango ze. Hey. Kujira dala.
1: Kona jitabu.
0: Mwabele umusajja jani na akaza mkazi ya rujja. Na afdea mchitunji mkazi na gaya tikati. Weta kukubanga. Ukubwamu tochi. Tochi chegeno kukubiwamu. Tua kutunye chetuita puwa. Waba chetuita weak urine flow. Omusulo gofu yisa. Tekugena distance. Bofu komso guhika magulu go. Bofu komso guhine tobutabi bubiri. Bofu komso gukalubi gukuluma. Guleta guvayo mutono nyu. Gulimu uuka. Gulimu living bacteria zi. Abantu wa sema unjima koze zi CBC. Abantu wa koze urinari sisi. Omusulo guleme demu uuko bubi. Uuko bubulame. Naga mna uuko guluogu tukumi na munda. Bukulietinga acid zezenja ulo. Nebuocha haka wago akatele kwa omusulo. Nekumukosa system ya faya urethila. Akapila kafulumi omusulo. Nekukaluma aluma. Kamsumila kanukaluma. Kakina kukuluma. Kufuna chituita escape of blood. Kakina kutani kwa kutonje so musayi. Kani to musayi. Musayi kena kuwela nga guwe mixi. Nga mumusulo. Obitani kwa kufuna mumusulo. Iso muso gulimu peru yero. Bonobuka. Bacteria ziba zita iso kubanga. Zimotipla inga. Awali wabulawe. Trouble starting P. Okubango huli loo bulumi. Ngotandi ikinizo kufu isa. Wala mtu watuke mucho. Wanawela nga ogenze kwa mbifebi ya wanafe vyo ulu kane wangu kabionje zenja ulo ogena kusanga mwumusajia munu nga imi ndekana akatu ketufu isamu yengo urumi azibili zali nga mchala nga sidi kwa umwana tipei ni jia itamu kana kaseki kama zo kunyigirizwa nikati asukula kwa kafurumi omusulo kupesi oba kuspeed pressure ya kendede yu kuwanga ya sidi kwa omusulo dribbling after paying okubanga oba abantu basinga munyo kusigala ngo maze okufuyisa no sigalanga otubalinga oba ngo otonyesa omusulo mu kakweka kasinga otono ku mubiri ko abasajja bayino mbera yo kubanga bazibikira nako musajja bwana abera kakauka afunyo buko obubi mu bladder nafe shita bladder infection agira kubanga afuna obuzibu mu kufuyisa obusogu no kapira kana alemese bwo kubanga kafulumyo yeri nyono ujja kutandika kubanga ogendo fuiso musote kugwa mu kawago gusigala gwoja kwa kuba kumaze okubanga gufa wajiwoche tuita wasted product product ya mazo kuwange fa kwa mtu wanafurumi yetu uyo wa tufurumi yetu uyo sinu nuna muna uzi kuomba kwa woli mkwaze sa chitu ita waste product ya chitu ya chivande chifurumi fruti singomu sulo mbogu furumi ya nuna muna ugunyua teguhila wikwa liku

0: okusoma Quran n'okugiwuliriza kulimu empeera nnyingi.
1: Abasawo baffe tubeebaza okubeera ku mwanjo mu kulwanyisa Ebola n'endwadde endala, naye nga yadde mukola obutaweera, obulamu bwammwe kikulu nnyo. Tukigeza kukwata ku mulwadde yeena n'engalo zo nga teweesabise. Singa abeera ayokya nnyo ng'asesema, addukana, nga munafu oba ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo, tomanya yandibeera Ebola. Kulabino wamanga, yawula omulwadde oyo ku banne. Goberera amateeka g'okutangira ekirwadde, yambala gloves, aprons, kosa n'ebirala byonna ebitangira Ebola. Engalo zo sifuire hand sanitizer, onaabe mu ngalo zo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Kosa n'ekifo mw'ojjanjabira, faayo nnyo okukiyonja ng'okozesa jig. Ate eri bannayuganda, tuwulirize era tugoberere ebitusomesebwa okwewala Ebola. Jjukira obulamu bwo kya muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
2: Bwe tukugamba mpulidde kumenya, tutegeeza program ekusonsolira amawulire agawono n'ag'ebunaayira nga gasengejjeddwa paka kensa saako n'okugakuba mutoki ngabugabadde munsi yonna.
3: Bwe tutandikira munda mu ggwanga South Africa, ennumba zongedde okubeera nti zikolebwa ku bagwira. Bakusanga ku kkubo otambule South Africa, agavubuka ne gakubuuza amannya go gwani, ova mu nsi ki, tulage ku bitambulizo byo n'empapula lwaki owangajja mu ggwanga South Africa. Ekiddako

0: kino chengira chazadde Allah kwa dumana mwala omufu atafunye na mutwala kino cho chengira chiri yao ni ato kusize chengira chino ato kuno na chino cha agenda
1: wa akarabu ma yakunu ebifubi babifu ebyo babera kumpi nnyo ne jamii al maasi nobono nefubo na obwekusa mumberezo min tarukil faraid
0: okuleka ebi
1: ebyo obweteka toyinza kubasanga nga mutakayiduna bil faraid kizibu wala narudo kulaba
0: Sheka na yama alaba
1: narudo gulaba ritu ebikyamu Allah tusase nga kufana dana bwe gutyo nga anasu okubira ddala kube bagukole ddaba gole tugambe muwala wange nga mutakayiduna bil faraid
0: tubanna ibintu bino nawe ibiri na yate
1: tuinye swala nga bali mwaga matiru wanago mugole wawa
0: Agama ni kafune kufuzu wana.
1: Kafune kufuzu sare.
0: La ilaha illallah.
1: Mwa mwana biyewa. Tuizo kuwa kafe tuwoge na vino. Tuli bakatara.
0: Tuli bakatara.
1: Tuchari mwana logo.
0: Ana logo.
1: Wa mwana biyewa.
0: Sika mtu wafuna uzo wafuna kumachana hafuna.
1: Echidara cha milioni mchinana. Ate yediko womu wala wa milioni abidi. Saluni nebigirirako oyo nebo nabo wale bafatuma bakadija abulye mabega aliko musavu
0: abunara mwenda 10
1: bonna bawala baba oli wa baba Umar oli wa baba Sura oli wa baba Fulani bonna buliyawo abukozeko zuhuri netu kala kati bagenze kufuna uzu bagenze kusala
0: batanika kunya nya ndoka banna wudde butugenda sam kaka bakijogera kutuka Juki ya nono kwa pangisizo kukukula kuhu. Na yeo ya zika aze kukula mulimu ogo. Gwamala ya dawali. Kati zingi nukukula.
1: Almaasi ya tajurru maasia. Almaasi ya tajurru maasia wa maasia wa maasia.
0: Obono lefu.
1: Busika.
0: Bulalane, bulalane.
1: Ero basanganga embaga bwebange ebadde ko bajibaliridde abantu bina bonnanno saidi basiramu osanga ko 30% mukirize ba webangi basanga ko 30% okubira ddala kubagole
0: bode bangi
1: okutuka kuba waka okutuka kuba genyi abibachaziza nabagenyi abeshonga nga 30% bebala byekoswala 70% swala zona ziyita banyina ze temusala ku mikolo abachala temusala ku mikolo mubera mukunyirira holu watu dunia mubera mukuomerwa
0: tuleke era fudwe
1: abachala muomerwe dunia Donye ba womera na yemu womerwe mikoro.
0: Boga womera okuva kulugoye.
1: Mu womerwe mikoro. Banyina ze mu womerwe mikoro. Na yemi kole ejiba womera. Murratul akhirah. Ni mwambali nyambala yeyo. Didda sharia
0: opposite.
1: Mchara chukwagama tiyo mchara kumukoro yevi kilira. Chara chukwagati kumukoro mchara yevi kilira.
0: Yambale vya salia. Inukula watade kwa bukaya.
1: Mwagendo bira baku. Mwema lukufara kata mwema tunemeto na atona. Mwema lukweto na atona nechibari mesa. Okwetu kuza. Nakugamba ndeko ndeko ngati omuchara tasobola kweyisa ako katambala
0: emia
1: katambala ato omugamba kugenda kufuna

0: Andike insha Allah taala hajati nsaisa okula bako sembeza hatogukwata sembeza sembelera omuzindaalo okay ninga sibafuna bulungi hello tugende mu maaso wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: amanya hajati waliya na reisa
0: hajati waliya na reisa hajati nsainso kulabako mugenda kunyongera ko kudoboze sebo nsainso kulaba
2: nange nsainso kulaba
0: boza kumulonja kulindirje ku Pale FM
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mzee haji Soed Salmaga director Nalugala Muslim Primary School ilisangi bwe galuga ntebe
0: nsainso kulaba
2: nange nsainso kubera nawe
0: wana okay
3: Assalamu
0: alaikum
3: wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Assalamu
3: wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amanya Ayub Ilyas Katira nange mvude kunarugala Muslim Primary Nursery and Care Center Garuga Entebbe Road.
0: Ensayi sabalaka. Okay, neyanziza apizo mulungi nalugala. Jetu letulina wano. Nje nakugamba ngenda kufefetera masomero amalungi agajja mu nsawo yaffe. Economy ya Uganda era eyononesemu ko mu nsawo z'abazadde atete tulina nti tulina mwana omu wabula tulina abaana bangi. Kati nze nvaayo n'amasomero nga manyi nti ago masaamu saamu nga tete gakola gakitegeerera ddala okulaba nga ate tusomesa abaana nga ate bagezi nnyo nga bayitira ku mutindo gwa waggulu. Kati lindirira okope ennamba ya Nalugala w'oyagalira wonna. Otwale omwanawo ebisale ojja kulaba nga osobola n'okumuwa abaana bonna ne basomera ku ssomero eryo olw'ensonga nti oyinza okuga nti nalina abavujiriza bamuya kale lindira ennamba ya Hajati oba aba directors we bali wano bajja kubanga mwana watu ennamba eyo gifuna Hajati nsainsi okulabako director nsainsi okulaba ssebo bwe twogera ku Nalugala omuntu ategeere ki essomero eryo lisangibwawa
2: Nalugala esangibwa Entebbe mu katabi wotuka ku Broadway yoyita Galuga Stage mochamira ku Starbucks eri kilomita emu n'ekitundu okuvaawo otuuse mu maka ga Nalugala Muslim Primary School
0: oba otuuse kyanjawulo ki essomero litandikira ku kibiina kyakumeka era likoma ku kibiina kyakumeka
2: Nalugala Muslim Primary School etandikira ddala okuva ku baby class netuka ku P7 wa primary 7 ngetambuza amaguru gombi ogoruzungu na gedini era abana afi bagenda okumala nasale ngeswala bajukuba budinda yonayo omugambo okusoma nga asoma obulungi nnyo kitwenyumiriza munti
0: iri ku musingi gwaki
2: Nalugala yatandikibwa ku musingi ogw'obusiraamu okulaba nti bwe twajja mu Nalugala tewaliwo masomero ga busiraamu mu kitundu walo lukumani ngeri wala nenge bisabi ya lukumani biri wakuru dala nenge abasamba anji saidi Entebbe abata sura bisali hivyo nisala ntugamba antikatandike Nalugala tubenga tusobola kubera nga tu kendeza kubisali abantu bafune edini
0: nebe dunia
2: enyabo
0: okay ne msala une mutandika Nalugala nga omwana wa baby temumuli azamanyiza paka kuwa P7
2: Bwichiri.
0: Mutandika na baizi ba mwe oba baizi abalala bajjo kubeyunga ko mubakiriza.
2: Tutandika na baizi abaffe ne batandika n'abalaba jja obajide MP3 P4 P5 tubani design tulabanga atinabafuna magendo kumala P7 nga ina chafunyemu.
0: Senga muiza jja kunalugala primary school nga edini tajimanyi naye nga class ene ndala ali mu P5 nga naye omuzadde ayagala ne dini agikwasaganye mubikwasaganya mutya kirasi yali ebyeddiini ebyensi ali mu kyamukaaga kyakutaano ebyedduniya I mean ebyedduniya ali mu kirasi eyo atenga wa Mungu talinayo Sheikh Gwobonzira mweke ekibuuzo
3: Mbarakallahu fiki akati embere yebawo nnyo mu masomero naye fe mu Nalugala Muslim tukikwasiza ddala ngeri ya buvunaanyizibwa nti omwana wajja kubanga abazadde banja kuba omwana nga oluzungu alimu pifo najja nakugamba seeka nno omwana oyo omulala nti njalaba ono nga alina ebbaluwa bbiri naye tufuba okulaba nga tugirondola kubanga tulinawo gye bayita special class kilaasi eyo yebeeramu abaana ababa nga tebatambulira wamu wabula kilaasi eyo ku saidi yeddiini tugiwa basics kusaidi yeddiini basics ku saidi yeddiini tutegeeza bino wammanga ekisookera ddala okusoma kuyiga okusoma ebigambo by'oluwarabu kuyiga okuwandiika oluwarabu kubanga n'okuwandiika oluwarabu mutawana guli awo
0: zaama
3: zaama yamaanyi naye tufuba okulaba nga omuyizi oyo abayizi ababeera mu special class eyo baweereddwa ebyo
0: kuba obanyi lwaki nkubuuzizza omuzadde ali eyo awuliriza ajja kwagala aleeta omwana afuneko ku ki ku ddiini ngaye tamutwalangako naye nga tamanyi agamba naye ali mukyakutaano ate eno byamuyitako tebisobola kukwatagana kati tubuulire ekituufu
3: kyekyenyogera dda nti bwamuleeta bwatyo tumuwa basics ezo kati mu baana abo manyi allah asitula mu ngeri ez'enjawulo mubaamu ye nga speed atambula newabaawo n'atambula empola naye bonna kino ekya basics tukibawa then awo tulaba nti basuumuseemu ne twongera okukolaki okubakwasaganya classes ezo kati wano wotwogera class ezo kubanga waliwo n'omuzadde asobola okuba omwana ngaali mukyamusanvu ngaali mukyamusanvu mu luzungu waliwo programs munalugala muslim ezikatali ngaabaana bonna ebbanga lyamala nga basiraamu nga bali ku ssomero nga za ddiini ne zibayambako okubeera nti beeyongerayo okubeera nti bongera okumanya eddiini yaabwe ongaokusoma Quran tulina programs ezo eziri extra wasomeramu ku Quran ne waba wakyamusanvu tasoma luzungu lwokka so embeera ezo tuzifiirako ddala okulaba nga eddiini buli mwana yenna ayise munnalugala wakira ayina watuse kusaidiye yeddiini
0: atuse kusaidiye eddiini hata tinjagala kukubuuzaako badirectors nina babiri njagala kukubuuzaako ku ssomero lya Nalugala tulinayo abamufuna mpola nga senabakutuuka ku bisale tulinayo abamufuna mpola tulinayo bamulekwa kiki ngammwe ku ddiini y'obusiraamu kye mugasseeko nti tulina essomero naye bwe tutuuka ku saidi y'eddiini wadde nga Quran gyeri ya ddiini naye kyetuyambako ku ludda lwa Allah kiki
1: ekibuuzo ekyo kirungi nnyo embeera naffe tugimanyi ojjako okuba nti tulina basari zetugaba tutunuulira omuzadde
0: naye ajat osembezeeko akatebe wali nkufune bulungi
1: tutunuulira omuzadde twogerezeganya kubeera tuli bantu bazadde tulina abaana bangi abayitidde ewaffe ng'essomero libakutteko
0: ng'essomero libakutteko nti temusosola mu bazadde omugagga jje n'omwava jje buli muzadde mumukwatanga bwazze
1: era tubalina bangi abasobola okuwa testimony nga tubakutteko sente zaffe zongazo ntono
0: ez'ekisulo omwana asoma ekisulo ku Nalugala
1: asasula 75
0: mu kisulo ng'asoma byombi esaidi zombi 75
1: aye buli mwaka tubaawo nebbasale nga 5 asasula 5 wabo betulabye abajja nakunyonyola n'omulekwa bamulekwa bangi betulina nogamba omuka tumulekemu yasome
0: ah Mungu akusaasire oba abasaasire director Haji mwebale omwana asasula 75 ng'asoma ebintu bibiri biki ebyetaagisa omwana okujja ku Nalugala
2: omwana okujja ku Nalugala ajja naleeta nakola interview kubanga twagala nnyo omwana okulaba wawo tumutandikira tetugaba bugambi
0: temugenda ku report card gyavudde
2: tukisanze nnyo ng'abaana ava masomero ngaze ngaabadde babakolera bigezo babasomera ne bajja mbwe bati Nalugala tetukirina so kyovaola twasesinga omwana nga tulanagaa tukusalirako batukola kine twasesinga tulaba okola otya netumanya nti mu ripoti yo mu fayiro yo oze ne makisaana kati fenga tulwana kulaba weeyongerako otya olyajja naleeta ripooti ng'eriko 8 mugenda omuwa interview nga 8 gamulimu okukola ki
0: okuweza ali mu 15 15
2: Nabuzo mwana nge wano chibadde kitange lya za akola chi akola bwati. Naloga kitwasuko gana okubera ntusomera abana ebibuzo obokopera abana ebibuzo. Twaba nyo mwana tumustudinge manyo mutwegwe tumuyamba okuvaawo.
0: Okay.
2: Kati chibwe chigwa. Requirements si nyingi nyo.
0: Okay.
2: Kubanga mwana ngo okisulo ajano mfaliso gwe ne kesi ye nebyo kwebika. Then to manage your view, did not want to pose no problem with medical form, medical fee. Kubanga tuina una sabira, no kulaba nti omwana anyinza kujanga, jizebu ati. Nisi kulaba nti sulo kumujanga, jibu mwa first aid ya soka, but na kubira nga tumutuala,
0: utuali dene. Okay. Njagala kubuuza ko abasomesa kika ki bye muwandiika bali ku Nalugala. Lwaki mbuuzizza nina ensonga era nayo genda kujja oluvannyuma. Mutendera ki ogwa abasomesa?
2: Nalugala. Ngasomero liri nti ba director ababiri bonna bayivu ate bakola mbitongole ebinene ebimanyikiddwa nti bamanyi system ya recruitment si muyololo nti azente ndi musomesa wasomera wa tutuna kubaluwa yo ne tracking ebaluwa yo nga bweri ne tracking ne bakolanga okuveno wansi so tulina ba qualified teachers
0: Kunalugala.
2: Kunalugala. Tuina ba qualified sheikhs. Tewali sheikh aliwafe ngataina senior 6 ate ngataina thanawi. Tuina ba kabalaza. So nikutuyamba kubera anti omutindo muddini mulungi no mutindo mu byensi nagwo mulungi.
0: Ba grade 3 teachers nawulira ko government egamba anti HA yagala kutwala basomesa balina zi degrees mu masomero mwakitandikako oba tekinnaba oba mukyali mugonde
2: grade 3 teachers bajja naye bonna bazeeyo ne basoma kubanga buli mwaka tubako nakyuka ntugana nti onavudde kweno level
0: ayeyongeddeko
2: kubanga tebakyali ba grade 3 teachers nibo bo banoonya
0: okay.
2: Kati tube encouraging nti bayambako ne bagende enkumba kubanga tuli kumpi ne enkumba university nekisubi university kati bagenda wano upgrading kikuyambe nga tukyali wano tusobola ku understanding era bangi baseeka bafino bagenze wala baseeka wali nga aina thanawi kati nga aina ne degree
0: haja tuwalia Njagala kubuuza akasomero lino litudde ku kirya liri ku bwannannyini tupangisa tulina ekisaayi bwe tukolera ebyemizannyo tuli tutya
1: essomero alhamdulillah Nalugala Katonda yatusaasira tuli tutudde ku ttaka nga lyaffe
0: alhamdulillah
1: tulina ekisaawe ekinene ddala tetutawana n'abaana gye bazannyira mizannyo nasalengera amateeka ga government bwe gali nti primary tebera ne nasali naye erina side yayo abatuzi abalenzi basulamu waabwe mu kikomera kyabwe nawala so tuli wagazi ddala
0: muli wagazi era abaana beetaaya tusobola okulimako abaana ennaku zino tebamanyi byakulima tulina we tulimako
1: enkoko
0: mulunda oh masha Allah
1: tulifaako era abaana abayitire waffe tebavaayo nga balinga we bajja
0: omuntu baba abeetaaze ku Nalugala primary school ayitandikire wa contact za Nalugala
1: contact tuina 0701
0: oba haja zisome
2: tuina 0701
0: asatu mubiri
2: zero mwenda asatu mumunana nitubane zero musanvu zero nya chenda munya abiri mutano
0: ana mwenda zonde tugenda kuzidamu tutandikine ya sose era yani aniaji kuwata ya basa ya director yani
2: Ya sose ya Hajjat Wali ya Narayiso,
0: director Nalugala.
2: Ya, Nalugala Muslim Primary School, ya 0701,
0: asatu mubiri,
2: zero mwenda,
0: zero nine,
2: asatu munana,
0: 38. Eyo ya Hajjat Wali.
2: Hajjat Wali ya bomkuba abeerako.
0: Okay.
2: Ezeko ya Haji Soed Selumaga director.
0: Okay.
2: 0704.
0: 0704
2: chenda munya abiri mutano ana mwenda
0: olina ba directors direct Haji njagala kubuzaako nina waliwo incident yagwaako emabegaawo. Olowooza buzibu ki obuleetera abasomesa okuvaako? Waliwo omwana eyattibwa essomero lyali Luweero. Muzadde nkwadde omwana wange asome mpulire eggulire nti omwana akoze eki afudde naye nga tonnanziramu kasooke njogereko ne she. Sheho gy'oli oli bulungi. Bagamba abasomesa abasomesa eddiini babayisaamu amaaso, obusente babawa busammambo, mu holiday tebabasasula. Kiri kitya? Tubuulireko.
3: Hajati, bakama bange bwe bali wano naye saagala kwogera nga bakama bange kwogera nti Allah. Ekituufu nalugala Muslim enkola teriimu.
0: Okay.
3: Fenna tufaanagana, fenna twenkana, saidi zonna abakozi bonna batwalibwa mu mbeera y'emu. Omusaala ogwakkaanyizibwako
0: bagubawa mu budde.
3: Kubanga njogera kubanga nkimanyi mpangala ne bannange bakozi bannange bali baddadisiti nfuulirayo ku maloboozi naye ekituufu munnalugala tekiri eyo era twagala okunjala okubeebaza nga naawe oli ajati sawalla obwekitiibwa kibakuumira ekyo.
0: Amiina.
3: Ekyo tekiriyo munnalugala era omusaala alhamdulillah
0: mugufuna mukadde. Olowooza ki abasomesa bye basanga ebibasoomooza? Yogerera abasomesa abalala toti Haji Nsowedwa ali wano ne Hajati gwe yogera ky'owulira. Mbeera ki abasomesa gye bayitamu ebasoomooza mu nsika y'ebyenjigiriza?
3: Abasomesa mu bitundu eby'enjawulo oba mu masomero ag'enjawulo ekituufu basisinkana okusoomoozebwa okw'enjawulo. Olumu nga kuvudde mu bakama baabwe, olumu nga kuvudde oboolyawo gye bawangaalya bonga bo. Naye ebiseera ebisinga naye kyali munnalugala kisitira kuva mu bakama baabwe ensasula.
0: Ba directors engeri gye basasulamu abakozi yereeta omusomesa oluusi okwekyanga. Oh dear. Onaakola ensobi gy'ataalikoze.
3: Omuntu atasasuddwa kyokka ng'ewaka oluusi alina famire agenda kudda ewaka eno abadde mukola omukyala amugaye nti ova kukola
0: naye nga talina kyalagawo.
3: Ewaka zzeeyo bamutunuulira
0: naye omwezi guggwangako agubala
3: omukyala abala.
0: Oh.
3: Oba abaana babala nti taata kati azeeyo bamutunuulidde bamubanja bamusaba kino kati akomawo naawe mukamawo omugamba nti nze njagala kino kola kino naye nga tewakoze ki
0: tomusasudde emirimu omwongera kumupakira lwaki abaana bawoggana lwaki bino ate nga gwe tomusasula yeekyawa.
3: Kyovola abamu abasomesa batuuka akaseera ne baweereza naye ne baweereza kitundu kubanga omulaba nga wali ku ssomero naye ng'ebirowoozo tebiriiwo kubanga alina byalowoozaako bamusabye kintu ky'obwetaavu bwonna ewaka naye nga tonnakola ki. So okusoomoozebwa okusooka kwa kusasulwa
0: bye kisinga okuleeta kuba kiri ekibuuzo njagala ba Director Haji agenda kuba nga akyogerako. Nina ekyo njagala ogambye ogw'okwasaganya eby'eddiini mulina staafu yammwe nammwe ng'abeddiini mugirina tusomereyoko tate tunaamanya tutya kuba tetwayise na muyizi tusomereyo gwe weekakasa ffe gye tuli tuwuliriza abagala okuleeta abaana ku Qur'ani nga te n'essomero obukosa eby'oluzungu nalugala yeeyisiza waggulu ekyo kyo nkiwaako obujulizi tulabe ebyeddiini era mutuula Piero IPRO mumutuula
3: ya wiki ejja inshallah.
0: Ekyo n'ebibuuzo bino ebiseetingibwa nja kubuuzaako kubanga waliwo ebiva ku Uganda Muslim Supreme Council waliwo n'ebitongole ebirala nabyo ebiseetinga kati ffe abazadde tutwala biriwa era kuba ffe tumanyi wano UNEB abaana ba P7 batula bya UNEB siniya bonna naye kakati wano tulinawo oba biwaina nga simanyi sijja bigenda mu nnyo kale tuweeyo essuula yonna mu Qur'an ekitiibwa
3: ngeje tuli ku mulamwa gw'okuyenjigiriza katusome aya okuva oba ayati okuva mu suratu alalaqi ekwatagana kusoma a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى

0: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: بارك الله فيك. تيانزانيا تيانزيجي أملون جابريزا تولي نينا لغالا مسلم primary school إرسانجي وانتبه جوا أطوارو مغانو حاجاتي وليا ne haj soedi beba directors era naba nechibuzo oli kubakulu benyini abatwala esomera eryo tebalutumide mwana bestu kiddemu tuige okwe supportinga tuige okwe wagira nze nkusunsulira amasomero kyobdala sichale taleta nyo masomero yende takati omanya bumanya anti awe watufu awe kutwala mwana haj soko tudile mwe namba ze simu
3: tuina 0701 asatumobiri 09 asatu munana yu haja tuwali ya narweiso netuwea na 0704 94 25 anamu muenda yu haji Swed Serumaga director
2: zide muhaji udu senyo mtu wabacha nonyaka kalamu
3: pola tuina 0701
2: 0 msambu ziremu
3: asatu mubiri
2: 0 muenda 0 muenda
3: asatu mumunana ya hajati wali ya narweiso director
2: okay
3: nituvela ni 0704 0704 94 94 25 25 anamu muenda
2: 49
3: ya haji Swed Serumaga director
2: okay apweza mulonji tuwalo mwana kusomero elio hajati wali ya chanja ulo chicho ina kusomero elio okutira kamalala
4: baraka bafika hajati assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakat
4: echenja ulichitwa ina kunarukala era chitwa nyumiriza mu space ya somero twajogete kota echisawe
2: yes, shitofu. Omwana yetaaya omwana nazanya. Mhm.
4: Amayumba ga basomesa buli musomesa tulina bakozi asatu mu munana ne buli omuntu mu nyumba.
2: Oh, masha Allah.
4: Abasomesa bafubalunje kuba tubasunsula bayita mukatiba.
2: Mhm.
4: Tukosa interviews.
2: Mhm.
4: Nende era tubadde tetufunanga ko disappointment ti eyo ono kutwala senga tabisobola
2: era temuna kufuna yoga kesi nga gano getuulira eruwero nti omusomesa yakubye omwana n'amutta
4: nedda nyabo
2: mwegendereza abantu bemuwandiika ku mirimu
4: twegendereza abantu betuwandiika ku mirimu naye ekisinga okumpa amaanyi oba tuwa amaanyi n'otusanyusa ky'omulama gw'essomero oluzungu tulusomesa bulungi naye ate eddiini tukisomesa bulungi
2: okay
4: mwekikolo nyabo abaana tubawaayo pop skills essomero abaana be bakola likujisopu gwe tukozesa
2: owa primary no
4: baba enoni twayogedde ku fami ku abanyi fami ngi n'abanyati bwembeera abafunda nsobola okuteeka ekijanyalo oba ekikolo ky'akasooli mu kikutiya ne muvaako omusooli ebingi hajati
2: byemukola omuntu abakyalire bukyalize tulagirira omuntu
4: tulagira omuntu
2: ava mu paaka empyo benkadde atambula ati alinnya atya
4: linnya zigenda entebe otuuka ekitala bayita abasinga bamanyiwo nti kukyeggaluga oviiramu soka tebaateekawo ne Starbucks maaso wali nga waliwo Broadway amanya gali outstanding tegakyuka okuva awo kilomita eri emu n'ekitundu kuba ziri point four naye kale tugambyemu n'ekitundu watambulika naye olw'obwangu osobola okugamba owa kaboda ne kakuleeta singi lukumi kumpi nyo
2: hajakumpi
4: nalugalawo wesangibwa nasale andeke yaseeka
2: abazadde bali firi okujja okuwandiisa abaana essomero liggule waliwo omuzadde aga nti nze okusinziira wempulidde omwana mubawadde
4: essomero liggule naffe tetulina akonti wano tetuyingiza kuleka abacandidates batambula naye wonna wojja essomero liggule tukola ne kusande tumanye engeri gye lijja kisulo
2: omuzadde yeetaaze okuleeta omwana essomero liggule amuleete amuleete ne report card oba ye ajja amuleete buleesa akole interviews hajisowedi ye yatugambye nobwoleta ripoti ayinza okuba nga gyabadde akulembera naye nga wano bigenda mumukuba
4: era bulijjo bibaawo omwana nomugana ye ripoti gyewaleese eraga nti obadde mulungi gyobadde kiki olina buzibu ki nakugamba nti eri tikyatengerangako ansa kutubaawo
2: esoma lina ba directors bameka nga ogyeko bano ababiri benenda bakuwano bawerako abaana lugala primary school ok omulungi ampuliriza kanveeko mubaka buno katono nnyo naye oba olina ekibuuzo ogenda kuyita ku noti 0759 1709 obuuze ekibuuzo kyo tujja kubanga tukwanukula kankole bwe nti nkomawo
5: abawuliriza abafa abalungi nga uganda egenda maaso n'okulwanyisa ekirwadde ky'ebola ekitongole ky'ebyobulamu kikujjukiza nti obujjanjabi obulala gamba ng'obwa tb omusujja gw'ensiri okuziyiza n'okukebera akawuka ka sirimu okusaako n'obuyambi obulala bwonna bukyagenda maaso malwaliro gonna okwetoloola eggwanga genda olaba omusawo akujjanjabe so si gwe weka kwejjanjaba bw'oba oli ku bujjanjabi obw'ekirwadde kya tb oba omusujja genda maaso ng'okozesa obulungi eddagala lyo okkirizibwa okuddayo mu ddwaliro olaba omusawo kunnaku ezaakulagirwa kano kakulu ojjukizibwa nti yadde ng'eggwanga liri mu kutangira ebola amalwaliro go gakyagenda amaaso n'okujjanjaba bannayuganda eddwadde ez'enjawulo ezibasoomooza faayo nnyo okwewala ebola kuuma obulamu bwo jjukira bino wamanga weewala okwegatta n'omuntu yenna nga tumanyi bwayimiridde ku nsonga y'akawuka akaleeta mukenenya weebakenga mu katimba k'ensiri bulijjo ensiri zireme ekkuluma ate bw'ofuna omusujja dduka misinde mu ddwaliro ofune obujjanjabi obubaka buno bukutuusibako ekitongole ky'ebyobulamu
6: owange oli otya leero
7: ndi bulungi
6: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa mmere
7: lowooza ku bulamu bw'abantu
6: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
7: era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba mandela millers
6: spring flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga spring flour akolebwa aba mandela millers ebisega ku roundabout Masaka Road.
8: Mzai kamadi ngosikasikaba zikuoba twala wa
9: ande kasina budde mwana ange ngenda Kenya
8: atikola yochi
9: batwala kusoma te wano wachali wesomero abasomesa basiba mu film bwabana babalaga bulaji film
8: okakasa
9: nje ngazira mwebyo leka kwa ngenda
8: panaye wano bunasa na esome ya esomesa za kumutindo gwensi yona Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School
9: kale kamba twale yo
10: Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School yesomero muzadde musani dokutwala omwana wa anti balina abasomesa abatendeke abali kumutindo gwensi yona gateri kumusingi gwa busiramu basomesa ebyeddini n'ebyensi okugatteko ebyemikono nga nebitone bya abaana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ng'ovudde ku kyebando road bafune ku ssimu 07 0 2 83 4 oba 07 82 83 4 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School enasa na kabulengwa
2: nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala yonna gy'osinzira okubanga otumbudde omukutu gw'omuganzi ogwa 1179 pal fm ekkula eri omuntu wa bulijjo azira eddakiika 33 rather 34 ezeganya essaawa 9 saawa 10 program zendala zijja kuba zitambula ate nga ate tubeere nga tweyongerayo ogenda kuyita ku noti 0759 1709 bw'oba olina ekibuuzo kyo sobole okubuuza ba directors Hajisowedi waali wano director wa Nalugala ne Hajati Waliya waali awamu ne Sheikh akwasaganya ebyeddiini naye waali ku Nalugala enamba y'essimu atagifunye era tugenda kubanga tugikuddiramu inshallahu taala ali kusema halo
11: Hajati
2: Wanji
11: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
11: mutiaba Elias Mwana Butambala
2: essimu
11: nze mbuuza bajjata webale mutu etyawamu n'omukulu oyo
2: esibu
11: nti omwana ono nga watugambye nti ne kati omulyango muggule balina teekateeka ki okulaba nti apiikinga ebibannaabwe ebyo bazze basoma wakati munyukalukiramu eno kitabanziremu wantu awo then atukwene enamba z'essimu ezo nnyakatirize
2: akongere enamba y'essimu
11: akumata kumira mpera.
2: Okay. Eri simbabande butambala tweyanziza buzza nti singa awereza omwana nga bane baamuleka. Kalichula mumata andika kwa silabasi ya mwe, ate yaze mupia mchikuwa saganya mtia na gamba, ni nabaze simu. Tugenda, ogenda kumwana kula. Kunotu msamfutani muenda kumi, nsambu muenda noti. Boboli nechi buzo, buza, abakulu okuva kuna luga la Muslim Primary School, webali bajja kubanga bakwa nukula. Esimu notu msamfutani muenda kumi, nsambu muenda noti. Woboita, Haji Sowedi director wali, wamune Hajati Waliya, wamune Shehi akwasaganya ebyenjigiriza, ebyeddiini, uterevu ajja kubanga mwana watu abikwasaganya. Director Haji.
3: Naam.
2: P7 yomwaka ogwayita mwasoma mutya ekyomusanvu. Abazadde nabo baagala okubanga bye babitegeerako.
3: Okay. Ekyomusanvu twatuza abaana 30 aba betwatuza ku side ya secular. Bona abana baita mu first grade ne second grade watu wako bona baita
2: mwaisi za mu grade 2 bona ngambi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mami simaira we bali kuweleza mbuza ku program inze we mbanga nina abana basatu mpulide emitwalo nsambu mwetano nini na abana nga basatu bana Haji asobola okunsalira ko nze Mr. Raija
3: se wankambo na yenjagala
2: nyobisira ah ngabutugana Haji pale fem hello
12: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh
12: olio cho mchalo wempe tata nova
2: je ndi se bani ono ah fande sorry atika nsai sokuza mwanyi no mulunzi
12: Uliyo tia mkwano.
2: Jendi afande mpima, ugambo uti afande.
12: Ugo jenevi zuyo nambi uli na kutapira nyo.
2: Esebo.
12: Maena nga jendi mubi antikija kondo uza na kutapira kuri ya mulu hondi.
2: No dia.
12: Ngara kubuza kubuza kubuza kubuza kubuza.
2: Esebo.
12: Evi ya skuru finzi kama kama vyo kira ko. Tu uli na weza masuguru kwa nama kwa nama kwa nama kwa nama kwa nama kwa nama kwa nama
2: kwa nama kwa nama kwa nama kwa nama Kali, bagaina kuwanu kula.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Takafuna yuwa Mr. Raija. Ndoza tuwanu kule Mr. Raija ono.
3: Munganda wangi Raija nsani sokuliza. Nalo gala nzigule iliwe mtie na. Ngalo tugambi nti sumewadidiriko Muslim. Lisomesa abasilamu na watali wasilamu. Era tuina abasilamu abasomesa n'abatali basilamu bonna abasomesa kubanga tulina ku quality ya muntu era abaana bangi abavuddaawo nga si basilamu ne bagenda ne beeyongera tu abaana fe tubatwala eggombe ayinza okuvaawo ne max 10 n'atuka eggombe n'abakulembera era abaana fe bafunye basalize
2: eggombe alete bulesi baana
3: alete bulesi
2: baana FM hello
13: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
13: Ajari mtanewa kuweza.
2: Wevali kuuliriza.
13: Na itawati wa ala kumumiza kumalide yunaya ratu.
2: Amina, sebo.
13: Amanya Muhammadi Waswa, nimbu ya wanu.
2: Sebo, mwami Muhammadi Waswa.
13: Wali wa mbuzi zechi huzo wanu, ngambuza anti. Habana bata antira kumiaka emeka. Wali wachimbuza wano konzi nangi kankube simu nchivuza wachikude
2: okay. Umwanda kutandiko kusoma
13: kutandiko
2: atandiko kutandiso kusoma
13: aha
2: kali waswe mbuya kali tugenda kuwa nukuli kunoto msambutani muenda kumi nsambu muenda noti pale FM hello
14: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
14: Erinyanze Mukisa Juma Kisubika okwe Entebbe Road.
2: Juma?
14: Mukisa Juma.
2: Mukisa Juma Entebbe Road.
14: Yes.
2: Esebo.
14: Balina ku vani.
2: School van. Bagenda kwanu kula Mr. Juma. Kali.
14: Salamu alaikum
2: wa rahmatullahi. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itakuziro msambutani muenda kumi, nsambu muenda noti. Director Haji Sowedi wali, ne director Hajati Waliya. No msomesa kwa saganyo ebye dini, wanawo ya gale chibuzo cho, bajia kubanga bakwanukula. Liku simu, hello? Noti msafutani muenda kumi, insambu muenda noti noti. Woboita, buza, echibuzo cho. Pale FM, hello.
15: Mwebali kuweleza birari.
2: Mwebali kuweleza sebo.
15: Ano mwafako chitagame.
2: Wanji?
15: Ano mwafako chitagame.
2: Muhammad Kagame, insainzo kuweleza.
15: Mwafako chitagame.
2: Wanji sebo?
15: Chono mwafako chitagame.
2: Mukoti Kagame.
15: Muvakochi.
2: Okay, Muvakochi Kagame nsaizo kuuliza. Mr. Kagame,
16: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebo.
16: Ono Imam Asad useta mkono.
2: Imam Asad useta mkono nsaiso kuuliza.
16: Nesumerulia nsanyo siza masumero katuka mui.
2: Sebo.
16: Nga basume sabe tini.
2: Hmm.
16: Nga bolu zungu tebaku atagana. Nga bali ngaba no balala.
2: Hmm.
16: Nibali balala.
2: Sebo.
16: Na iwa wanga bali wamu weba. Tukuna wana bafu ni emirini.
2: Sebo Imam.
16: Yeraba nae. Barakallahu fiku. Mungu haba malili.
2: Amina. Okay. Imam Asad tweyanziza seta mukono. Haja tutuanukule kubibuza awo ndoza. Twasose nani? Obira simabande butambala. Naye simu zikyali nyingi era zaka. Aha.
17: Baraka za fiko tweyanziza nyo abawuliriza abafe. Mwami se wankambo bamuzemu chamazima jangu tujja kuogera kongama tulina abana basatu kubana
2: radio
17: tuli bantu abateseka nabo.
2: Okay,
17: afande mpima abadda agama teyawulidde batwogera ku bisale
2: besomero
17: ngeddeke ebisale byesomero
2: kitugamba
17: nti omwana w'ekisulo ng'asoma byonna asasula emitwalo musanvu mu etaano
2: ng'asoma byombi
17: naye abasooka ijala abasooka okujja okuwandiisa bwetutu namba mulekwa tuwasasira waliwo n'abateesobola tubeerayo ne basale zinga ataano
2: bagaba ne basale fulu basale ne haafu basale akati gw'omuzadde n'asaba n'ennamba y'essimu ate ng'asabidde bangi abadde batanaba kugiwandiika
17: ennamba y'essimu katumala okumalayo nsoke nsomeka
2: haji zisome namba.
3: Namba tuina 0701
2: 0701
3: 3
2: 3
3: 09
2: 3 8
3: Haja tuwali ya narayiso. Netuwela ne 0704
2: 0704
3: 9
2: 25
3: 9 Uyu haji Soel Selumaga director.
2: Tugende kumulala haja tuwaria.
17: Omulongo omuwasuwa Muhammadi yabadde abuuza nti abaana batandikira ku myaka emeka. Bw'onojja ku Nalugalo ojja kusangawo abaana b'emyaka gyonna. Kubanga tulina wodekeya, tulina nasale, tulina n'ab'ekisulo. Kati wojjira we tukutwalira. Abamu bakowa abakozi naga omwana wange asibe wano.
2: Mulina dekeya.
17: Tuina dekeya center. Tuina nursery. Tuina ne primary.
2: Okay.
17: Mwami Mukisa Juma abadde abuuza oba tuina school van. Yesebo, tuina school van. Era nayo tuteesa. Tumanya bumanya omwana waali. Ebisale bwe biba nga bisoboka.
2: Aliwa jajja bayagala kuteeseza wano jajja. Era banene nga bali kupala.
17: Ono we coach. Kagame.
2: Ya
17: masomero gw'obusiraamu agaagala naye tumwebazizza okuba nti awuliriza
2: jajja oba jajja kwali jajja gye ndi ndi kupaalo ndi ku mpewo oyagala kuteesa. Okay, kunoti 7 9 10 9 noti noti woba oyita ba directors banalugala Haji Sowedi wali Hajati wali ya wali ne Shehu Wesomero wali itakunoti msavitani mwenda kumi insambu mwenda noti noti echibuzo cho bajja kubanga bakwano kula lipsimu hello
18: assalamualaikum
2: waalaikum salam wa rahmatullah
18: amanya nze fauza
2: fauza
18: fauza kanite
2: okay enyabo
18: nina abana babiri oyitamu sanvu
2: oyina abana babiri owekyo musanvu
18: nowa pitu
2: nowa
18: Noah
2: P2. Noah P2.
18: But in Yambi Grant, yes.
2: Mokuya and Bakucha Mama. Okay, Kali. Toyans is a new Chaladina Vana, a witch on Sambo. Noah P2. Jango Kosomere na Kunarugala.
17: Yeah, I took Somero, Narugala. Jacko get an era for P7. Bamaze Okuligistan.
2: Eh, I will bate Bachakola.
17: Nuzungu.
2: Aleto wapitu.
17: Aleto wapitu.
2: Pale FM, hello?
19: Ajati.
2: Wanji.
19: Anaba kunzi la munu na ajati yoye chivuza changira chivuka. Pazi na kenyongereza kwecho.
2: Hmm.
19: Wemba njina abana bangi batano.
2: Hmm.
19: Gabona njikala basa mele kunarugarao.
2: Hmm.
19: Ankola, ayiza kunkola atia.
2: Okay. Kali.
19: Wow.
2: Ah, Elias Mabande Butambala wabali na abana batano. Ubisale ebyo mumu kwa saganyiza ako abana batano ayagala kubaleta ku Nalugala atenga akitegeeza.
17: Mumu kwa saganyako Hajati, Elias Mabanda ajja kusomero, tuogere. Tetusobola kulemagana.
2: Temusobola kulemagana. Kuna tumusavutano mwenda kumi, ensambu mwenda noti noti, bobali nechibuzo. Boza Haji Sowedi director wali Nalugala Muslim Primary School songa ne Hajati wali ya wali naye ajja kubanga kwanukula Haji
3: naam
2: ensonga yabazadde okuba abaana ne babatta omusomesa nakuba omwana mwe ba directors muchogera kocha obuzibu buvawa
3: ensonga eyo si nonji kubanga mu government ekiriza bwa corporal punishment okubanga kubaba abaana bwe batyo na ye nga direct oyina okumanya omukozi wo mwekyala manyo oyina okumanya ebizibu ky'omukozi bya fesinga omukozi bwabeera stressed ene eyinza okuva ewaka nejja ku ssomero kyovola kunalugala titumanya omusomesa nitumuwa ennyumba wabeera nitumanya omusomesa nga tanaba kubeera nga afuna omusaala aina ka business kakolako within ku ssomero kubanga ekireeta obuzibu kasasa sente zibule waka ebizibu bigenda bijja eno n'okigeza kulaba nti abasomesa baffe baseeka baffe balina obuntu obulala butono bwebakola obwongera ku sente zaabwe netubeera nga community yaffe eri wamu ekyokubiri tuyina counseling zitubeera nabo naye baseeka n'abasomesa butya butuyinza okugunjula omwana omwana bw'akola omusango omukuba kye kinamugunjula oba oyinza okwogera naye n'olaba omwana ono ng'ayinza okukyusa ffenna edda bwe twakuliranga baatuyitanga bazadde baffe ne babayita Sowedi yakoze omusango ne bamuyita n'ajja ku ssomero ne bayita assembly parade ne bagamba Sowedi yakoze omusango guno Sowedi ayinza okubadde akola omusango ogwo nga tamanyi nti yeka bayinza okumanya naye bw'oyita omuzadde n'ajja ku ssomero ne bane bamanya nti agabane chemba denko la sisi mungi. Walani sumeru nali tegedi chemba denko. Omano ya chusamu. So, mwebewe nabi natuino okubira anga tukuzo omwana. Pira midesa to omwana yali wagulu. Wano, eni walio msumesa, walio na omuzadde. Omwano wa waka, no omwano wa mkubo, no omwano wa kusumeru wa wakana.
2: Baina mwe njaulu.
3: Baina njaulu. Chovola bansaba nyu, abazadde tupakuatagani naba sumesa, niba nanyi ni masomero bamanyo omwana ono tumuyambe tutya omwana angona inama omuze bwe guti mumuyambe mutya omwana baba mulwadde era tegeeza somero ti omwana wangono ayina obuzibu bwe guti era temukanga obate mukola mtu kubanga ogenza okwesanga omwana ayina obuzibu nga talana kukanga ne bato mukubye nomukanga nga kinzo mmoja ko
2: kitofu
3: so kiba beta nyo ne tegeera omwana okuva ewaka omusomero nabira nga fairo jeri kizibu ky'omwana kyalina Nituwa nga solo kubira nga omwana wa fi asoma, omwana wa gwanga nga asoma, ngatafunye buzibu
2: haji okanga vula mwana kukuba kokako kukanga vula tewali wo magezi malala ge msobola kuyita mu kukanga vula bana kubanga lwaki njogera bwentu nti omwana ye muntu omuzibu esawa yonna ajja kuyisa mu musomesa amaaso ate ekyo kigambo kunyoma musomesa wo oba omwana okunyoma n'omulaba nga akunyomye mbutufu okola ki ojula temulinayo magezi malala ge msobola kanga vula bana nga temuba kubye ye government ekintu kino nawulira ko emabega nti yali ya kigana naye ate omusomesa okutuuka okukuba omwana n'afa oba n'afiira mu ngaloze kiraga nti etteeka lya government mwali zimuula temuli wa kitiibwa tukyogerako kyekyo
3: ku Nalugala bwetuba meeting n'abasomesa tubategeeza nti omwana gwazza omusango tolina bugundi kumukuba otwala weri teacher namuyita namugabazizza omusango eticha naita mama we obata atawe nabagamba John Juma yazizza omusango jangu twogere n'omwana ono lwaki akoze ekyo bwamala okujomu omuzadde ne tugamba omwana kola apology nga wetondera omusomesa kye wakoze oba kino kye wakoze oba wetondera teacher oba wetondera ne gwazizza ako omusango bujja abana ntibatera nnyo kwagala gamba nti I'm sorry omuntu gamba I'm sorry oba amazo kulanga yakola ki yetonda so no Rachel oyinza obutakuba mwana naye ate n'omugunjula counseling eno gitubeera nayo eyamba abaana okumanya nti omuntu weyagala okubeera obulungi mu nsi olina okubeera n'empisa
2: kuno tumusanvusanu mwenda kumi nsanvu mwenda not eyasigalidde oba olina ekibuuzo kyoyagala okubuuza Haji Sowedi wali nyo director wa Nalugala Muslim Primary School ne Hajati wali ya director ku Nalugala Muslim Senior Secondary Primary School rather atenga shehi akwasaganya ebyenjigiriza naye wali nyo pale FM hello wanji 107.9 wanji sebo
20: kakaki mbodiriza nyo yomu
2: Ani ono tata?
20: Ndewe nje makotera nze nkomiyo.
2: Ani makotera?
20: Makotera ndame nze nkomiyo.
2: Erinya ani?
3: Wechotera.
2: Okay, wechotera. Okay, esebo.
20: Kakati mpuliriza nyo omusomesa oyo ebibuuzo by'omubuuziza eby'omwana okugunjira omwana.
2: Esebo.
20: Ne mpuliriza bulungi nange ndi muzadde era bampita ku ssomero ku lw'ekyo engunjira gye basobola okugunjiramu abaana era ebibuuzo abizeemu bulungi
2: nnyoomwana
20: engeri gy'osobola omusadde ku lw'omwana yalina kyakuza omusomesa omusomesakaisimufali ku lw'ekyo
2: Nene neti wakayo sinunji mwami chotera wanji
20: nina mwala wangali kusema alimufini ya 4
2: esebo inaye mwala wa sini ya 4
20: nina inabu
2: ok
20: agada ina mkwalo kwe kwa wera na ye na yenga mkwalo kwa aine kisembi mwyo mkwalo kwa vuma hawa sonesa mkwano kwenye mfuma wa sone sanga yeso za wa sone sakati ni vantita ni vangamba wana mkwano guono watambula na ye akura kino na kino eroyo mwana na mugande mwono vuza umuzande wali wa ni vangamba umuzande wata tena na kuja kovidi na mugande ngeda kufunge namba ya mugande wo manuo ngeda kogela na ye boba kuchusiza iranze ngeda kukugamba tudamuta kutambula wala wangi
2: okay
20: na chusa muna agamba na kaba na agamba da
2: nyusenywa da dinja kuchusa
20: na agamba ja kuchusa demu gamba ngena kukuko makuni mwala wangu wetu sikuto na agamba mwala umana murungi elayo njiba wate index number kwa mwade 001 ya kwenzi ya kwenzi ya kwati kusamiro mwala wangu
2: tuwe yanzi za
20: noyo mana si muvi na yate nzira muja dama wa soneta siti
2: sinu uji
20: so kakati kwa wago ukwatekana na haba zade ngomu zade ukwatekana na haba soneta no taya ya gala kuwa mana uti kiba nyoku mula ganti
2: mana
20: uti ya yogeru wako sinu uji nyo haba soneta bebatu ya ambaba na haba sedi wakulane babi tugama na haba zade kufuwa nyo kukola era nesu nerevyo kufuna na kufumina kuredi kuremu
2: okay Kali, tuyanziza nyosibu.
20: Nome chukera, mbate saba, mudu, yesonero, wilari manye yesonero, yama sila, yama
2: sila. Wanji?
20: Mutinya soba, abadina. Alisabe, ajadirize yako, javara ga mutinya fayo, mwebale kuhore.
2: Baba lukuli liza mwami chotila hatuhuli denti mwalawe na yaba deno mwana nga wampisa ambi kusomero nga mkwano gwe na ya mugambe na muoni nga naganti ni mama ungeenda mkubida omwana wange oleke kubida mkwano gwe neti omwana ya chusiza atulaze engunjula emu kuchi kujeba sobole kugunjula mwavana akade katuliri dempinga she sebo na mlonja hatuhuli liza tuve wano
1: kato ya ziza hatuhuli liza sawa lo htio watuwele urunji kongera kuwa kubiza na Lugala Muslim Primary School ili open kusaidia dini, kusaidia uruzungu baje insha Allah waizia watuletele tuja kuwela nga tuwa weleza dini yawe kwa kutambula urunji mkwanga ino ilisewa mwaze wa
2: ok, Hajat, sibula mlonja tuuliriza
17: kayanza nyo Hajati mze nsaba kusaba wazade tukuza wana ni mpisa kuwa zitandikira waka umwana wawa ni mpisa tasoba na kulema kusuma ate esomero ngasi kabaka mbirigule mfojebili tuwaziliza mwina
2: ok Haji
3: neyaza nyo neyaza ege ngachi ya manuwa basiramu ntebe njaka lokutuwa mkisa guno okubebaza ato kusumesa abana febi ntu ebibi tuwala abana masumiru waka sumesa ebibiri ebiensi nebye dini umana agendo kufaunga ina ebintu bibiri na Lugalanga utuwaka tuina ebye dini tuina ebye mizanyo abana afe mudubo bebasinga era bagenze tuina mwala afe yafuna full basali endeje na inga itila wako mudubo na Lugala ebye mizanyo jebidi era katengeje tuina mudubo ball games esawa yenu abazadde muje mutulabe mulabe bigenda maso
2: okay
3: saka lokubeba zanti ebyo kuzanyisa jebidi tuina bouncing castle tuina swimming pool ezili portable abana baberanga exercising ani bakole bintu byengeri eyo
2: okay.
3: Ne fire fighting titweta abasomesa okuva ku CAA ne bayigiriza abana butyabo banzo kuberanga bewala omuliro na masanyalaze nabo bwe bacho so na Lugala nzigule esawa yonna
2: esimu kisambya mu bwangu soma speed ne era tuve
3: wan esimu 0701 32 09 38 oyo Hajati wali ya Narweiso endala eri 0704 945 59 oyo Haji Soed Selumaga.
0: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mkuja njabi ndwade. Ngabako sidagali obutonde. Tukolida majani agenja ulo. Agaitibwa Ashifa. Agakolidwa mitiji nja ulo. Umuli omutigwa Habat Sauda. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gwea kakasa ntiguo nyendwa dizona. Okuja kubukade. Nokufa. Gajja njaba bagaziwa prostate gland. Gakula kubami abanafu. Pressure. Sukari. Umugongo. Nendwa dindala nyingi. Ashifa. Agule mitwalo 5 joka. Fetukula majani ga albayan. Agajja njaba ebikabe ulcers ebyenja uro. Ne respa syrup. Akula kundwa dize chuanga. Ati tuina ne immune boosters. Hana Islamic Health Care Center. Tusangibwa kuma goba shopping mall. Wansu wa parking kade. Omwali rogokusatu opposite no muzikiti. Esimo 0702. Ana mumunana. Chenda mubiri. Chenda musambu. Oba 0702 nya. Ana mumunana. Nkaga mutano. Noti satu.
21: Uwangi, uliutia lero.
22: Ndi bulungi.
21: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
22: Looza kubulamu wabantu.
21: Tuluozo gulubunga wakasuali. Nengano, ukusubulu kolobuji. Nechapati.
22: Elama gezi genkua kwekoze saka wunga. Nengano, ebya su

0: na to ne ntinyiri za to na ti jama jama ko kamara kamaji muta na mga fonda ma ngonji se jajjan mi jaka mu jamu charo
1: biari bi temo butobo chichi to jokida ko ku kutamburi deta tukumu muri salido de primo mu kaga sto kompiata ampia to ko to ko tukumu muri salido de Funeri kusanusa.
2: Kaundi barato tumiyako. Yao mbazi wa coffin zinezi bazika mwabana.
0: Na ninda simanyanga jona nachite gara juzi rwachingamba. Apo bazi ba coffin wachimanyi ndinkuba bwetu nyabe gamo mo.
2: Oro zabaddo.
0: Mama.
1: Tuwe yamu nawe.
0: Bakalo chimbuzi.
3: Mbakawala.
0: Chamba ukyoso.
2: Wala totuwa kuyogera bire.
3: Anyway mundeke basalama.
0: Tangano ne mwe.
3: Mfufeliwa. Mfufeliwa. Salama.
2: Kuru salama. Kale bayi.
1: Fukuwiriza. Mumpirize singira dulu kubanga ya mugondo. Furirwa mukaga okuva kusawa 10. Paka kusawa 10 ne mwezi olweguro. Tojisubwa. Kuwaniriza. Kuwaniriza. Program. Umuliriza. Enrolled. Program umuliriza. Bila bila mumkaga, stokumpya. Funisa na tsungise, peta ilu urgemi musukura urbanu chalusi. Ni mwana mwana umusezi naru kwago. Ante ya rija umuteme. Fama bituka.
4: Namu.
1: Umukaga, ukufuku sawa 10, paka sawa 10 ni mweza kuungezi. Tukucha muna jambula. Tukucha kibili uozo. Tukuteka mumuze. Tuyamu, tuulizganya. Mutu wakuma uulide, chiche chifundeyo, bjaribija. Niko 18 tunga tuche fabakula. Mwurire mbozi kumbozi
0: umusadde ave umutari murukayenge mudugadde ko kamalo bakamatse bachama ku washing bag muri okumpi kati aduka ku washing bag amba bano bakadale twane nja mundorize ku motoka yange tukule umusadde anga atani ko koze murukanga umusadde ali ndako aweru ni muruka batimaliza ku njo joza agendo dimaliza umusadde jamga ndi muruko joza za umusadde amga ndi muruka njoza zo kamera emabiga wabadde ti dorin tukubya omo na 20 nyiri za 20 nati chama chama ko kamalo bakamazi umusadde namuga afonda mangu ndi se jajjan ndi jaka mujja mu charo
1: byali bitemo butobo chichi jokida uko kutamburi deta tukumu muri salido de primo mu kaga sto kompiata ampia to ko to ko
5: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu na mutiko w'enkuba Fudembe oba wakati yalikitya w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1979 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
6: Okay, Professor Pokwale Debari Western Precinct Kabulijjo program omuwuliriza reloaded ndakulwa mukaga saa 10 mpaka saa 11 kaongezi. We are live and clear. Abasatu bwe babeera yagala beba zako mwena wenda msinzira kubanga mtuliriza nakulwa lero nakusoma mwezi 11 mwezi gwa musanvu mwaka 2022 mu mukaga nga bulijjo bwe tuwe tubeera otubulira ebiri eyo ebisesa wewe ina stress tuwe stress kwesanyu wada wasinzira kubanga otubuliriza abantu abawanga ne mbutanga abantu abali mu ghetto abantu abali wanseyo mbutale mwena bakodakta b'emotoka mwena abana bali ku bigali abana bali ku bugali saidi zao kwenyana ma sanga abana abagaga nga bali awo mu nsuzi abagagaawo abaana bawangalire kororo abaana bawangali saidi zaawo ali wansi emuyenga saidi zaawo munyonyo sanga ali kugala abigula mwana mukyala atambula akasozi nga bw'omubuuza gyawangalira asula ku dodo ego omwana wa ghetto wansi oyagala chips oyagala nkoko oyagala chicken abaana abagaga babivaako beerira dodo esukuma witch nakulwalero nze professor Opukware the man Western Prince Gabli Joe wetu wetu bidirao zo yere ro yise yise muni kawolak abana abo mzee ne kawolake ba yise bubwe swi Kale wendo usizo kwangu tuuliriza, nchimai kuzilo msamitabwede msamwende zilo, usizo kwangu tuuliriza, miaka 18, 20, 11, na kuzo mwezi nga msambu, mwezi ogo msambu, pale FM wetu kwa bubu kwa nijia kumpeo, etani kukwange kuweleza, kufaba kula, banyi nga baga, chisoboka, ready etakuwa muziki, ready etawimula, ready etaranga vino, ready etakuwa chino, ready etaranga vifuru, iji ni miaka 18, tuba tuzo obu 444, agamba ni obu nto, akantu wako kale medo, gendo uli anaba sajia babu ina, bagamba akantu wako, ogendo uli anaba bunonya, bagamba akantu wako, katifiwe tuli. Nsongeria muyoka, kula liya mtu wawulijo, nsonga tuesigama kuzaba ntu, uba kuzaba ntu, nga tukufu wako, nsonge mkulije tuimila konga pale FM, wakala kwebaza director wa FM, enamu, nisizu kwa mtu uliriza, abatu lansimlo techiro techo, emiganti nedda live and kiria, pale ino kuwangewera o, ate tujikube, tutambulira wamu, maulire, nsonga, kunsonga, program teri kuumula, mbakulisai wahajati, mosa na program ya bia njigiriza, katuwe tuwe tuguse, tukene tamune paka saa kumine mweza kaungezi, kukwata bukwa simu yo, osinsirewe ini woli, otubuli le chigena maso, otubuli le bitambula msusoyate, nchimanyi, ulimukabinka nuka kununye wa sentebi, njiba sentebi atatu nde mapotaka gamwe, nda sentebi nga yakuli ya moku tunda puloti kuchalu, nda sentebi nga yakuli ya moku kuruwana gana, nda sentebi nga yakuli ya moku kwa ulamaka, sentebi nga ya manyi ngambu zumaka, kwela ngaba na wachara bawali, edizena kawuba ronda mjomba, kubaya wategira, tinawe, aliku chale, obono nya saa na wachara, manyo mtu gulunda, awali mbitunde biyentewe walikumiaru wenyini, abana abafubi, tuwagala beba zako live, nkiria, wanyokuwa ntimuli kumualo uko, ubulambu wa kumazi, budibu wa mpeo, budibu wa msana, budibu wa mayengo, mwebeira kumazi, abana abalu nyanja, nga ubulambu wa kunyanja, mbeba linyoku wanga muweleze guanga, tuwaine mkade wafanga wanga lireyo mgenzi kati, seka isarukanga ya wachi kiliranga, nchimanyi mulie yu mkuchukua bukubi, mbeba linyoku wanga muangala, mbeba boboku mazi si wangu, mbeiro kunge mpeo, tomanyiwe ja, tomanyi msanawe guja, tambulira kusaba, kari mbeba linyoku wanga mkola. Abana ba wanga lila yuri mitunde vye kamocha, saidi zao mwuzigo tamwe nao, mbeba linyo wali mchuunya, saidi zao makerele wali mchukumi chukumi. Mbana baba atende kila gawa guru, universities, sawa angeno unja dolu wansu umuti yao, all is a radio pal FM. Tuagala kweba za miaka 15. Kali, katukulebo chi, Wendy, chakwanga tambulia mpola. Suru kwanga tuchigusate, kuziro msambu, tano mweda kuminsambu, mweda 00. Habana bali wale chivuli kudipo, au wengina kudipo chivuli au. Wale ingira, obumonde, muogo, na mwabatu unda carrots. Hii, mwe bali nyo kuchitambuza.

0: Bajita Pale FM chikumi mu musamba kamza mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nyo mwebalire ddala. Ajja musinzira okuwuliriza nze Kayongo Hakim. Muzukuru wa jajja Budda, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, mwana nzalwa yebukoma nsimbi, nze ndiye mabega w'emizindalo. Tuli mu program Pal Doctor. Nsonga za byabulamu. Madde nkututekoko katono ku nsonga z'ekirwadde kya kansa. Nga nkuwa ku alipota ye kitongole kyensi yonna wakati mu kunonyereza okwagenze maso no kubanga kukolebwa mu mawanga agawira ddala 10-16 kakati bino wammanga bye byazuuliddwa ekitongole kyensi yonna kitutegeezezza ne kitugamba nti wakati mu kutalaga amawanga agawira ddala 10-16 nga beebuuza ku effects ezekirwadde kino ekya kansa ku bantu sekinomu ekitongole kitutegeezezza ne kituga nti abantu bangi tugezezzaako okubabuuza naye be tubuuzizza ng'ogyeko okutubuulira ebisago ebibatuusiddwako ekirwadde ekya kansa baze bagenda maaso n'okubanga batubuulira n'embeera gye bagenda maaso n'okubanga bayitamu olw'ekirwadde kino wulira bino ekitongole kyensi yonna kitutegeezezza nti abalwadde ba kansa bakitegeezezza nti mu mbeera gye bayitamu eyokustruggolinga okulaba nga bayimirizaawo obulamu tewali kisinze kubakosa nga kufiirwa nsimbi nga bagezaako okujjanjaba ekirwadde kino nti obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi bugenze maaso n'okubanga busaanawo nga bagezaako okutaasa obulamu nga bajjanjaba ekirwadde kya kansa era ekitongole kyensi yonna ekya World Health Organization kitutegeezezza nti abalwadde ba kansa era bategeezezza ekitongole kino nti newankubadde ebyo byonna webiri ensimbi zirugenze n'ebirala ekyokubiri abantu abalina ekirwadde kino ekya kansa emikwano mingi gibabulidde oli kasita akizuula nti mukwano gwange gundi yalwala kansa emikwano gitandika okugenda maaso n'okubanga gibeesamba abamu nga balowooza nti bagenda kuba babasabiriza okusobola okugenda maaso n'okubanga bayimirizawo obulamu kakati batutegeezezza ekitongole kyensi yonna kitugambye emikwano mingi gigenze maaso n'okubanga gyabulira abantu abalina ekirwadde kino ekya kansa kale nti bye bimu ku kusoomoozebwa ku bagenda maaso n'okubanga bayitamu ensonga endala gye bagenze maaso n'okubanga bayitamu yeyokusigala nga baliwo nga balinga abali bokka mu ggwanga nga balinga abali bokka ewaka jjukira nkugambye nti ekirwadde kino bwe kimala okujja batandika okugenda maaso n'okubanga bakukekejjulako ebitundu ebitali bimu bakutemako okugulu bakutemyeko omukono bakusazeeko ebbeere n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowero kakati ekitongole kyensi yonna kigamba nti alipoota y'abantu abalwadde b'ekirwadde kino ekya kansa bakitegeezezza nti munnange bwe tumala okulumbibwa ekirwadde kino abantu batuddukako ne tutandika okubeera ffekka ne batuleka mu mayumba ne bakuleka mu kazigo abaana ne bakulekawo kyokka ng'ekirwadde kikuluma oluusi ebiwundu bye tuba nabo bituuka n'ebiba nga bivaamu akasu ab'oluganda ab'emikwano bonna ne batandika okugenda maaso n'okuba nga batwabulira alipoota ya kitongole kya nsi yonna eky'ebyobulamu ku kirwadde kya kansa mu kunoonyereza okukoleddwa okuwerera ddala oba okuviiridde ddala mu mawanga agawerera ddala 10-16 kaakati ne bagamba yadde ebyo byonna webityo webiri ekitongole kyensi yonna kigambye mu abalina abalwadde ba kansa abasobola okugenda mu maaso n'okubanga mubayambako abasobola okugenda mu maaso n'okubanga mubayambako abasobola okugenda mu maaso n'okubanga mubabeererawo bino ebintu bikulu era mubitwale nga bikulu waliwo mukwano gwange twasoma ffenna ku Kampala University baali bamuyita Jjuuko Hamza kyetujje tumala okugenda mu maaso n'okubanga tumuziika banga ndoza mwezi nga gumu n'ekitundu yafa ekirwadde kyali kya kansa twamuziika we Kayunga tusaba Mungu amuteeke mu abo abaddu abali wansi w'okusaasira kwe ensonga zino muziwulirize bannange. Bwobanga okimanyi nti ojjanjaba omulwadde wa kansa, ekitongole ky'ensi yonna kigambye bino ebintu mbitwale nga bikulu. Ekisooka, fuba okulaba ng'okola buli ekisoboka okulaba ng'omulwadde oyo akakkana obulumi. Fuba okulaba ng'okola buli ekisoboka okulaba nti omulwadde oyo akakkana obulumi. Twali twogera n'ejjuuko yangamba, Kayongo, kituufu ebbwa lye nina linnuma, kale ebbwa sandikitutte nti kintadde nnyo ku bunkenke, kubanga ekiwundu kyo weekiri nkiraba, naye obulumi, Kayongo, obulumi bungi. Ningamba ya Rabbi. Kale nno ekitongole ky'ensi yonna kigambye nti mwe abalina abalwadde ba kansa, bannange mufube okulaba nga mukakkanya obulumi. Abamu mumanyi okubavaako mukadde n'oba ng'obadde oyina eddagala lyolina okumuwa asule ng'amize obulamu bukakkane, naye n'ogamba leero sente zimbuze, sente ze nninawo zinnyamba leero, tunamuyiyiza enkya. Agenda kusula ng'akikijjana, agenda kusula ng'alumizibwa, ate obulumi obwo bungi. Kale n'ekitongole ky'ensi yonna kibagambye, bannange mufube okulaba nga mukola buli ekisoboka okulaba nti abantu abo bakakkana obulumi. Ensonga eyokubiri yeyokufuba nga bwe musobola okulaba nti waakiri wabeerawo okuvujjirirwa okw'enjawulo, wabeerawo kasente, kubanga bye byetaaga biba bingi. Ate bamala okutuuka ekiseera nga bakutuseeko ebitundu ebitali bimu, akasente kateekeddwa okubanga kabeerawo, ensonga zonna ogenda maaso n'okubanga zitambula bulungi. Ekitongole ekyongedde ne kigenda maaso n'okubanga kigamba nti ebyo byonna biba weebiri, bannange abalwadde ba kansa mubafeeko, ekirala kye beetaaga kwe kubabudaabuda. Abantu abasinga bwe bamala okukulaalika, kaakati kambalaga ekyokulabirako. Ffe twali baana bato nga bwe tugenda mu malwaliro, kati nga jajja budde atutwala ng'atwetikka ng'atutwala mu ddwaliro, ne bwe yakutuusanga mu ddwaliro waliwo omusawo bamuyitanga Njuki, yabeeranga buyembaawo. Naye nga bw'otuuka mu ddwaliro, dokita n'atandika okutabula eddagala, n'ajjayo empiso n'ateekamu eddagala bw'ati, n'agitunuzaako ko waggulu n'anyiga, ne wabaawo otufuluma ng'owulira oyagala okugenderawo mu kaabuyonjo, oba kyabanga kiki? Bannange saategeeranga nange, kubanga bwe nalabanga ku mpiso ng'omutima gukyukirawo, nga mpulira njagala kugenda mmanju, oyagala kugenda kunkumula. Kaakati ekitongole ky'ensi yonna kibagambye, bannange abantu bano bagenda mu maaso n'okubanga bayita mu mbeera efaananako bw'eti, beetaaga okubudaabuda. Abamu bwe babalaalika nti komawo ng'ennaku z'omwezi bweziti tukutemeko okugulu, abasinga tebaddayo. Abamu bwe baddayo, baddayo ng'ebirowoozo bibeewanise, ng'emitima gibeewanise, Kale nno ekitongole ky'ensi yonna kigambye, mufube okulaba ng'abantu bano mubabudaabuda mu bwongo. Kigambo kukutemako kugulu, kukubaako kitundu kye bakuggyako eky'omubiri, kireeta ebibuuzo bingi mu birowoozo, kireeta omutima okwennyika, kireeta omutima okwennyamira. Mayinze mbawanye ebyokulabirako, nze gw'olaba mpangadde ku nsi eno ate mpise mu bintu bingi. Emyaka ng'ena etaano emabega waliwo infakiti yali mukadde wange Muzeyi Kanaana, bagenda ne bagamba nti bagenda kumutemako okugulu. Naŋŋamba yita banno bonna bayite bajje wano. Neŋŋamba taata abadde ki? Ffenna ne tukuŋŋaana, naagamba kaakati mbayise nti alipoota eno gye mulaba yavudde Kiruddu, era ng'ennaku z'omwezi bweziti baŋŋambye ŋŋende Mulago okugulu kuno bakutemeko. Ŋŋende Mulago okugulu kuno bakutemeko. Naga naye mbeegayiridde, Kayongo, nkwegayiridde buli omu akumye munne, temwerekerera, mwekwateko musobola kubanga muwangala mu nsi eno kubanga nze amaanyi galabika gampedde fenna tewali atakaaba.
1: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleza. MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleza. MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku
2: ssatu. Tukugamba mpulidde kumenya tutegeza program ekusonsolira amawulire agawono n'ag'ebunaayira nga gasengejjatwa bakakensa saako n'okugakuba mu ttooki nga bagabadde mu nsi yonna.
3: Bwe tutandikira munda mu ggwanga South Africa, ennumba zongedde okwera nti zikolebwa kubagwira bakusanga kukubo tambule South Africa agavubuka ne gakubuuza.
1: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo, kozesa Momo app obonyige *165#. Ofune PRN osobola n'okusasula obutereevu rental tax, boda boda income tax, moto income tax oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka, kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago ge maanyi ga Momo. MTN Momo eruŋŋamizibwa Bank of Uganda.
0: Bajita pale FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Nze muzukulu wa jjajja Buda Kayongo Hakim. Banzala bukuma nsimbi eyo ye waffe era ndoza gye mulina okunziza ne kusawa eri envanyuma. Mbeebaza abaliko ku mukutu kuno nga mugenda maaso n'okubanga mugoberera ali atya ajatise mugenze bwe bali kubanga owuliriza ajati Sofi Emutungo bwe bali kuwuliriza, waliwo ajati Bisaso Ekabowa nawe bali kubanga ogenda maso n'okuba nti owuliriza. Tuli mu program Pal Doctor, tutunuulidde embeera abalwadde b'ekirwadde kya kansa gye bagenda maso n'okubanga bayitamu gye babuulidde, ate n'amagezi ekitongole ky'ensi yonna ge kigezezzaako ogenda maso n'okubanga kituwa ku biki bituyinza okubanga tutwalanga bikulu. Nabyo mbibagambye, nkugambye fuba okulaba nga otekawo embeera yonna okulaba ng'omulwadde wa kansa waakiri obulumi bukkakkana. Ekyokubiri, fuba okulaba ng'abeeramuko nga mbeerawoko n'akantu akasente kabeewo kubanga ebyetaago bibeera bingi. Ekyokusatu, omuntu oyo tumubudeebude tuleke kumulaga nti asigadde yekka. Obwongo tubuze enguru kubanga kugaye nti bwe bakugamba nti ogenda kutemwa ak'okuguru ekyamazima embeera otuuka ekiseera nga weetaaga okuzza enguru okubudaabudibwa n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Ekitongole ky'ensi yonna kitutegeezeza ne kitugamba nti abalwadde bana ba kansa ekirala kye beetaaga kwe kusigala nga wakyaliwo enkolagana wakati wammwe nabo. Bwojjukira ebiseera biri eby'emabega ekirwadde kya sirimbwe kyali kya kamalugenda maso n'okubanga kijja ng'abantu batandika okwewala bannaffe abalina akawuka ka mukenenya, abamu nga tebaagala na kunywera ku kikopo oli kyanywereddeko n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye nga ekyo kyali kibi nnyo, mwali mwongera okubeeraliikiriza era twebaza abantu abatali bamu abaakola ogw'okubudaabuda n'okwongera okugumya bannaffe bano mumbere fana nako bwetu kakati nechirwade kine kya kansa abakuru bano batutegezeza nti yadde ekirwade kiba kimaze okuzinda omuntu naye aba akyetaaga okumubererawo nga mu abantu aba akyetaaga okumubererawo era okwongera okumulaga nti mukyali bumu naye. Era ne bakiwunzika nga bagamba nti ekirwadde kya kansa kino tekiri nti esira tulise kukufuna treatment ku kirwadde kino kyokka nti tekiri nti esira tusinge kulisa kukufuna treatment ku kirwadde kino kokka nedda wabula okubeererawo abantu abo abali n'ekirwadde kino kya kansa okubeererawo abantu abo abalina ekirwadde kino ekya kansa. Bajiita pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda ekkula eryo muntu wa bulijjo. Kale nyongera okubiriza abantu mwenna abaami abakyala banange mufubenga bwe musobola mwekebeze ekirwadde kya kansa. Mwekebeze ekirwadde kya kansa kubanga ekitongole kyensi yonna kitutegeeza nti ekirwadde kya kansa kino bw'okyekebeza nga tekinnaba kusuumuuka kutuuka ku mutendera omuzibu kisobola okujjanjabibwa naye ate abamu musirika ekirwadde ne kyongera okubasensera okukakana ng'ekyamazima tekikyasobola kuziyizibwa. Kale nno tugende twekebeze. Waliwo enteekateeka gy'osobola okugenda mu ddwaliro mu malwaliro agayimiridde. Bwe twogera mu ddwaliro eriyimiridde ndoza mba mukitegeeza muba mukitegeera lye ddwaliro ly'osobola okugenda muno bagamba nzize kunkebera nzenna ntegere bwe nnyimiridde. Bajja kuwa ripoota ekwata ku musaayi gwo, bajja kuwa ripoota ekwata ku mubiri gwo gwonna nga bwe guli. Tuli fenna otegeere. Abaami mwekebeze prostate cancer, abakyala mwekebeze kansa w'omumwa gwa nnabaana n'ebintu ebirala. Munfunye bulungi. Abangi abantu bangi bali eyobeera ne weekwatako ku mubiri noga naye kantu kano mpulira muno mulimu akakaluba. Aha, kinkoze bulungi n'enzijjukira ne kano. Waliwo omukyala kino ndoza kikwata nnyo kummwe abakyala mikwano gya si n'abatali mikwano gyange abakyala mwenna. Waliwo mukwano gwange naliko naye emyezi ng'ebiri emabega. E Masaka eyo tulina akantu ke tuyita bakayita batya kana akazimba wano kugundi ku mukono wano obo mumanya okuzimba wano waggulunga ewabeera emisuwa wano emabega w'ekibatu bakayita nkanu bakayita ki kazimba ni kabanga akagumba naye nga si kagumba nga bw'okanyiga bw'oti katambula. So bannakazadde b'eggwanga oluusi balowooza ka bulijjo katera nnyo okukwata abakyala akantu ako. Njagala nfuna erinnya lyako ettuufu, ani akategedde kandaba obwebwedda tutambula ffenna akantu ako kenjogerako ani akategedde. Itakuzira 0559 0790 kabeera wano mu mubiri ne kazimba nga kalinga akazimbye. Songa edda baatera okugamba nti bakakuutako akakuuta ssente mbu ne kagenda. Njagala tulowo batukategedde. Eno program bagiyita Pearl Doctor, ebeera ya byabulamu. Ebeera ya byabulamu tusinziira ne tutunulira ensonga nga bwe ziri.
4: Halo.
0: Wangi baba.
4: Tukwebaziza nnyo munnaffe.
0: Esibu.
4: Nze Ismaili ndi namuŋŋoona.
0: Esibu Ismaili.
4: Era ndi weeruwengo.
0: Mhm.
4: akantu wako baka ita nkana.
5: Eh?
4: Nkana.
5: Wakategedi?
4: Kwa wangi nzanja wafu nenga ka, ka, waka kuwa dogonga hadu kwa wikati.
5: Eh.
4: Adeka genda kakula, nekazi imba, nekazi imba, nekazi imba, nilifuke bangu.
5: Uh-huh. Yes. Webali nyo webali ridara. Ndoza keko eh? Kafune wano mulalo omwa inzo kubanga yayi nako echa ukana ko ku cha musajja wangu olwe owerwengo kanda biwo no kanda biwo nani hani ndabwo hello kantu ako bakaita nkanu kanda biwo wanji baba
6: Muzukuru wa kanana.
5: Wanji sebu.
6: Teba lofuweleza.
5: Uwebali kuuliriza.
6: Ono nuludini ndege kanya kufyenyanyi.
5: Akantu kenjogera koka manye nuludini.
6: Akantu wako nzimbatenga wabaka ita nkanamu. So si nkana. Nkanamu.
5: Haliwa nae nuludini. Ada, kamfunye wanomu mlala, then mbabudi de mbabudi de chimba denja galo baga mba kantu wako. Nenga kantu wako, katera nyo kwata wano nga kuchiseke seke wano. Hmm? Wano, we wati wano. Hello?
7: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Ono, Dr. Haruna Rashid kwako wano kona Stony Plaza.
5: Yesebo, Dr. Haruna Rashid iru kwako.
7: Akantu wako muzungu bajita tiuma. Muruganda bajita enkana.
5: Enkana.
7: Enkana, sinkana, sinkana, mwenkana mwiyaba sani.
5: Eee.
7: Bajita enkana.
5: Oh, tuwe yanziza nyo dokita.
7: Emu kato wangi.
5: Esebu. Bajita pale FM chukumi, mumu samba kamuza muenda, ekura erio muntu wavulijo. Otyo, kati chemba demba gamba, nti omuchalo uyo namulabe miezi ndoze bidi mabega. Mukumulaba, mulaba alino obuntu obwo bulinga busatu ku mukono wano. Mubuuza obwo buki? Angambe nunkana, oba yajita nankanu. Kwanze yetiyo. Nangamba, buntu wange nondudde nabwo buze bugenda bukula. Tulaba na kano. Kakati munange nga mugamba nno, ndabanga akantu ako yadde gwe, olabanga aka bulijjo, naye ndabanga ekitali kya bulijjo. Era dokita mumuwulidde, bo babumanya abasawo abo, botakasalira magezi. Kavamu ekintu era kayinza okuviiramu akabasa kakati munnange nga mugamba nti wandibadde okola enteekateeka n'ogenda mu ddwaliro e Mulago ne bakebera obuntu obwo n'omanya obuzibu kwe buli abadde yagaana Naye twafembyeyo okwogera jjo andoza lwabadde lwa mukaaga nangamba sabiti eno agenda Mulago okebera akantu ako nangamba naye obuzibu nagandi yabadde amanyi byakusaaga naye omukono kwe buli gusanyalala tegukyasobola kusitula n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo abaffe era mwenna mwagala tukole ekyo Lwaki tetufa ku bulamu bwaffe bazadde baffe mmwe bamaama ba taata abamu mulina abaana balina obuntu obuzimba ene mabega w'amatu era nga nabo bufaananako ng'eyenkana ne muwoza gundi yazimba obuntu obuntu ne bubeerawo buli lw'olaba ekintu ku mubiri gwo nga si kya bulijjo tubegayiridde mugende malwaliro eno program bagiyita pal doctor
0: buli lw'olaba ekintu ku mubiri gwo nga si kya bulijjo biteekemu engatto genda mu ddwaliro. Ate nno bananga Katonda yali yatuyamba mpozi kati amalwaliro gagenze gwonooneka bwonoonesi nga bw'ogenda mu ddwaliro omusawo asooka kukebera n'amanya ekikuluma ne mulyoka mudda ku bya ssente era n'akikubuulira nti tugenda kujjanjaba kino tuli fenna naye ku mulundi guno kati yebadde njagala mmu ekyo nti osobola okugenda mu ddwaliro dokita ne yeekebejja n'akubuulira nti kino kye kikuluma then n'ofuna obujjanjabi oba n'ogenda ewakano gakangende ennoonya essente naye ng'otegedde nti kino kye kituluma. Tuli fenna bagiyita Paul Doctor. Ali atya Musawo Rahma au Kurayan HSC Hospital. Webali kusomesa bantu munange samungu akuwemu ekisinga okuba ekirungi. Tubadde tuteekeddwa okubanga tuli fenna wano naye akadde kirabika tekakuganyizza n'ekyenkakasa ndooza sabbiiti ejja mungu bw'anaabakkiriza tujja kuba fenna insha Allah. Kale zini dakika esigaddeyo ndooza nsigazayo dakika 5 ngende masono kubanga mpunzika programu eno. Nja kubasaba twogereko fembi mwogereko nange ate tulabe mwabali eyo mugamba mutya ku nsonga ze twogeddeko. Banange mbaagala nnyo jajjange Mitina yanjigiriza akagama kaga nti omuntu gw'oyagala ennyo tulina ekiseera wetukanduga banange mbaagala nnyo mulimbula bazinga. Olwo ntegeeza nti kaseera kali ak'okuzinga lwe bajjoga nti nsereko mujje banaye mufulume tuzinge olwo nno bangalamize bukoma nsimbi. Bajita Pal FM chikumu msamfa kamuza mwende kureli wa mtu wa bulijo. Halo.
8: Alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Wabale tuweleza saba.
0: Wabale kuuliriza.
8: Saba na Zainabu Mjuzi.
0: Mami Zainabu Mjuzi.
8: Yes saba.
0: Egwanga li kuulira.
8: Alhamdulillah. Chini chuyo gede nchi abantu wekeveze. Ulusi bambi ebambira. Na inga ati chitufu wekeveze. Olabe mabekeri wenagama nti mbadde ngenda mulago.
0: Yes.
8: Ekigere kyalinga ebyokusaaga naye soba kirongosa nekimalayo emitwalo asatu. Naye nga atamanyi tamanyi olaba akantu ka bulijjo kiri ize naye nga ate bivaamu ebizibu eby'amaanyi. So sababu atuwe ka ssente kunga abantu abayagala okwekebeza naye batya okulaba obulabi dokita sibyabo omusaina dokita gw'anaatuukirako.
0: Amina ya Rabbi.
8: Salamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanziza nyo ajati Zainabu Mujuzi. Ali au namasuba mchikajo. Oyo tatunze mie ya no. Mpozi ngorugo iba balu yiji zaguro. Na yeti bulichitungi bwanti mwechirimu Uganda wanu. Osaga no kusaga gwe. Hello.
9: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Webali kuuliriza. Ono Najimu Egaba.
0: Najuwa Egaba.
9: Najimu Egaba. Yesebo. Akati abantu abamu bati okwekebeza. Nsonga jeba wa musagala nzikwera likira byakisiwembe. Kaka makambere obubezi Allah yamanyi nga bantu bate bandi badde beekebeza. Saba Allah kusasi nubadogo.
0: Amina ya Rabbi. Tweyanzi za nyo, tweyanzi ege. Hatipa nangi nechire la mulindeko. Muli mwa bagamba abati ukwekebeza. Sija genda kwekebeza abati ya kumbulira obani na sirimu. Sinti bludu wagenda ukwekebeza bagenda kumbulira bagenda kukebera bya sirimu. Atena ye mumwekebeze. Tusobola kumu okubera wo. Mchitegera bulungi. Mwebale nyoba nange mulimbula bazinga. Hello.
10: Wa
0: alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Ayongo Hakim muzuku wa jatia hujja.
0: Oyo
10: Zembo Borisof Ali muzuku wa Ali Magala.
0: Erusozi.
10: Mkarungu. Awalala ebisele bisinga waliwo bintu byetwalanga tubirabanga ebyokusaaga naye nga bulwadde bwa ddala.
5: Esebo.
10: Waliwo akantu akatera okukwata abantu ku nsingo wano ne kazikukunana bwe kati. Kale bw'okanyigako tekaluma. Taata wange afuna akantu ako bannyina ze bagenda bamulongoosa naye okuva ku olwo yatandika okwerabira. Bantu batono nnyo baategeera oli amulaba n'amunyumiza nga feesi agiraba n'omubuuza oyo ani nti sikyamumanyi. Kati ebirwadde ebimu tubijayaliza naye ng'ate birwadde bya ddala.
5: Nga birwadde bya ddala.
10: Okuva ku olwo taddanga mu kibuga Fola abijiweza emyaka egikika mwena.
5: Allahu akbar.
10: Abeera waka olw'okwerabira okwo. Ajjukira batono nnyo bamanyi nti abo baana naye abasigadde abeerabira ne bazaala bennyini. Kale okusinga kuteeka okugayaliira mu bulwadde obumu.
5: Kituufu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bajita Pal FM 10.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Muzzukulu wa jjajja Budda nze ndi emabega w'emizindaalo. Ani ono? Esebo. Kale sebo nawe gye baliko? Esebo.
11: Abavubuka nze mbakubiriza bagende nga beekebeze omanye engeri obulamu bwo gye buyimiriddemu. Bino bye tuddamu mbumanyi abajja kuŋŋamba neeraliikirire. Ekibeera kisinga obukulu kwe kumanya layifu yo nga bweyimiridde ne weekuuma.
5: Kituufu.
11: Sebwebale tuweza kizoiza ekyengera kinaye.
5: Okay, webali nnyo webalire ddala. Abekyengera bannange mwebali kuwuliriza rediyo eno. Eno rediyo yammwe. Halo.
12: Halo jjajja Budda. Muzzukulu wa jjajja Budda.
5: Baba.
12: Salamu
5: alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Webali kuwereza muzzukulu wa jjajja Budda.
5: Webali kuwuliriza.
12: Muzzukulu wa Kasira. Mwebe Bumba Kalye Kasubi.
5: Bumba Kalye Kasubi.
12: Naam.
5: Linda kuwereza. Bumba Kalye.
12: Wanji.
5: Genda maso kata kufuna bulungi.
12: Wanji. Wanji. Wanji. Kusomesa. Mpulida wongo na wali jana na Oluganda. Nenye anda mzukuru wa jaja Budda. Nenye anda mzukuru wa jaja Budda. Okumunye nyola yesonge. Wanji.
5: Wanji ba.
12: Jindu waje chokwe kereza. Abantu abo kibasalubiriza nnyo. Kyovola nti okagana gamba mpulira mu lubuto mulimu ebitambula, mu lubuto mpuliramu kino, omukono gugira ne gusayalala. N'omu mugamba genda mu ddwaliro bakukebere puleesa. Ani nate bapiisa obulala nnyo oweewuunya abantu. Kyogenda okuzuula obulwadde ng'obulwadde bukuse. Singa abantu bonna bawuliriza nga abasooki balabaga, osanga kansolo nti yali batte ku bbiyo.
5: Kituufu.
12: Assalamualaikum.
5: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali nnyo mwebe Bumba Kalye Kasubi. Waliwo olwogamba nti oli kawoko kampunzi kenoono. Halo.
13: Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Webali okuwereza.
5: Webali kuwuliriza.
13: Mwebali otujjanjaba.
5: Amina ya rabbi.
13: Kati olaba wenjize nange nkana mbadde sigimanyi.
5: Ani ono?
13: Yamba Bashize siita baatu.
5: Enkano badde togimanyi?
13: Mbadde sigimanyi era omaze jinya. Mpulidde wana nayo ne ŋŋamba. Mbadde ninze Kasooli Juma akuba essimu. Atubuulire enkano bayo agimanyi.
5: Abadde ajja kugamba nti eyo mbalabe.
13: Sawalakirize.
5: Amina ya rabbi.
13: Banabye mutukolera.
5: Esibu.
13: Na paro ya famiro gitukuumira.
5: Amina ya rabbi.
13: Alitasa abalaba abaagala ojjijja ku mayengo.
5: Amina ya rabbi.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
5: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekyamazima sisobola kubanga ngaziwa okusinga ku wano. Akadde tekali ku saidi yange ate abakulu abalala nabo kabajje batandikire wano. Nze muzzukulu wa jjajja Budda Kayongo Hakim. Kambiteekemu engatto enkya sabbiiti ate ŋŋende ndabe ku jjajja Budda. Nange mbagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
14: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mukibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenatu maniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
15: Amanya nzeru cha mzi Frank ni mzade wa chisoso parents primary school na pinye sanyunga mtini banku videnti banku de school fees na sose biwa kanya nebe nara vipendagize nisokala nina venamba jiva kwe seza watu ujuga mandi tutuwa laba fene jiva sindika haine basa wesu mwechi soso parents na mku vile simu nenjonge lukaka santi wa biadala
16: choche njini wangula school fees wa mwaka muramba noku singa wo atenga na masomera gakoze sa momo gani no mukiso kuwangula vani kone vilabe vilala nkumu usumula noku vuna loni ya school fees kumomo.
17: Alo.
18: Ese bo mwami mukasa.
17: Mtiane yo.
18: Yono broka.
17: Yenze broka wa mayumba.
18: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
17: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
18: Ngabi satu.
17: Bei wajigambye.
18: Bangambye sata ano.
17: Deda seveno zali nyamuko.
18: Yidwachi.
17: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
18: Musigisa.
17: Global paints.
18: Mutia.
17: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
18: Singa kweta kwa wabwe.
17: Wabwe tukosa. Sa groba weza kote maljon.
18: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
17: Guli umite.
19: Global Pay

Okay, uli ku chikumi mumsanva katonyeze mwenda pala FM ekula liyo muntu wa bulijjo webali nyo webali lidalantiro kubirangati ochekumi de ku radio yo enganzi radio yo etaliba radio yo ate ekuweleza buli kimu kyeweetaaga nti mu bulamu kale nno tukwagala nyo webali nyo webali lidalantira kaongezi kolona kuno olwaleero kubirangati era okyali ku radio yo nga bulijjo era ne program zo wezikusanga kale no tusima nyo nyini dala guwe na atuuliza okwetolola igwa gatu

0: n'okutondawo enkolagana eyali yavaawo wakati w'eggwanga eryo n'eggwanga erya Mali. Okusinziira ku Issa Osman Kalbare ng'ono yayogerera gavumenti y'amagye gavumenti y'ekinnamagye ey'eggwanga erya Mali, ono naye akakasizza nti ddala basazeewo okuddamu okukolagana n'eggwanga erya Algeria okusobola okulaba nga bakulaakulanya amawanga gaabwe gombiriri. Awamu n'eggulire eryo liwunzisa agookyaga essaawa ebbiri. Nkwebaza okuba nti badde muwuliriza mulungi, tokyusa kalimiko ebirango bye bigenda okuddako.
1: Ago gigabudde amawulire agookya ku Pearl FM. Kakulitiddwa Global Paint, a reliable product.
2: Global Paints
3: mutya
2: ku ceiling tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl.
3: Singa kwetaga wabweru
2: wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion.
3: Kusiga je musiga ogwo mutindo ogusasulira sente zonna
2: guli umite.
1: Global Paint, a reliable product.
4: Keep to the station.
5: 107.9 Pearl FM.
1: Ebirango eby'enjawulo ku Pearl FM.
0: Wakiso Muzirim Senior Secondary School, essomero lino lya O ne A level. Bano basomesa eddiini wamu n'oluzungu so nga ne vocational skills bazisaako omulaka. Kakati essomero lino lisangibwa ku miles 14 Hoima Road Serinya Stage L. Basomesa arts ne sciences bali ku musingi gwa Buyisiraamu naye nga baaniriza abayizi mu nzikiriza zonna. Bano basomesa theology ku ddaali lya Shuba wamu ne Idadi. Balina vocational skills omuli okukola sabuuni, bizigo, kutunga, kubajja, mekaniki n'ebirala bingi. Bagabana academic bursaries, ebyemizannyo wamu n'ebitone abayizi babisaako omulaka. Motoka ezitambuza abayizi weziri, security eriguluguru, endiisa n'endabirira y'abayizi birungi ddala. Kuba 0704 73 395 ba 0788 6345 osobola okumanya ebikira kw'ebyo. Abasibi yangu Dayale Supply bebaza abantu mwenna ababawagidde nga munywa amata gaabwe. Kakati babakubiriza okweyongera okubawagira n'okuganywa mbungi nti kuba amata gaabwe malungi tegalimu yadde ettondo ly'amazzi. Oyagala bongo oba muzigo oba kusubula amata gano mbungi, genda ku ttabi lyabwe kkulu erisangibwe nateeta okumpi n'ebitaala. Songa n'amatabi amalala nayo gye bali gamba nga Ekibuye, Namasuba, Masanafu, Kasenge, Kabowa, Nsangi, Kibumbiro, Kawuku, Katwe, Ndeje wamu ne Kireka. Bagambye kuba ku 0702 28 88 6 oba 0708 93 35 64 osobola okumanya ebikira kw'ebyo. White Star Magic Premium ye sabuni obungo mpya jjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidiko, ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic obunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba supermarket owulire ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo olunaku lwonna. Ebirango nabyo bwe bityo bibadde. Tujja kuwuliziganya olunaku lw'enkya ku ssaawa emu ey'okumakya mu mawulire mu bujjuvu. Semyalo Shafik Kabazzi, nkwagaliza kusula bulungi.
1: Bibio, biba debirango bio, Kupal FM.
6: Sibyangu Dairy Supply Limited gematago ka gorino kuwaba nabo ne family yoyo na gasingane mu bitundu byenjawulo mu gwanga ku dipo ya Fenkuru Makai Lord na Tete Masanaf Diary okumpi ne church Mperere Diary kubyenyanja Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi na Katale Bwaise Diary ku Chennabweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona Head na Tete Bitala Diary kubitale na Tete Kasanga Diary opposite Kalina konanywa kumataga Sibyangu Diary Supply Limited wajoka kasa ntobade tonywanga kumata okumanya bisingawo 0732 44 95 oba 0783 85 64 Sibyangu Diary Supply Limited.
7: Vuru vuru vuru mura
2: Katano Wesiri, remember Wakuangula, Kulembuzi, Kasoli, Enjuchi, Akaruke, Tabemo, Puchikolotia, Wemulichogram, YPA, Umwezikuno, Kakasaka, Kupanovakita, Kakonge, Jokoma Quiz of Congo Munji, Jokoma Funemitsemino, Kuanguli, Motoka, YPA, Uyakulundamuzi, Juchi, Obakurima Kasoli, Yamwaka, the Amorkasi Chari Wall, Bakuina Kusimo, Zerum Samu Zero Satu, Zero Zero Zero, Zero Satunya, Oba Zerum Samu Samunya, Satu Satu, Tano. Tanemu, Obama Chali and Coco Visa Wembarada, Masaka, Gumba Madu, Nansana, Oberubanga Road, Kuipi and Building, Yingira Gari, 12 Gay,
6: Wakati mpaka za World Cup, eduke ya Tekno Kazangati, likutusako. Buy and win World Cup promotion. Jangofu ni smartphone ye nunji, tuzituna mukashi ni mchiba njampola. Omupila ni highlights, bidabe kusumio joguze wano ku Tekno Kazangati. Oli mukozi wa contenti, oli blogger, omuye gala chifana nchakabi. Jangu, esimu za fezi original, mpia tuku, eranga zine ni guarantee. Tulina Samsung, Tekno, Itel, Infinix, Vivo, ZTE, iPhone, Zika. 50, Hot 70, Not Edge, nenda la zona, awatali musingo guna, ero wangule chidabo, buli wangule simu kumaduka agafe, tusange kumutasa City Mall, ekasangati, kumafuta aga Torch Energy, okulira na Afro Club, eseta tuliku SK Mall, ngo ingi la seto kuvei Kampala, enansa na tuliku mastowa, awali ya mitija akali tunsi, tutunude mkubo liyechi ibando, obatu kubire, kuziro musavu 03, bili nya muenda, munana tanu muenda, nukuziro musavu nya emu, 03 muenda, musavu tanu muenda oba ku WhatsApp ku 0777 nyamusanvu muenda 38 nya
7: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
8: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
9: Uma Muslim Convertibility Foundation chibina china chewa. Echewa deyo kutumbule dembiri yoko senza. Ngachi itamuko fayeri yoyo yena. Abasa zewo kudamu nzikiriza ekisilamu. Okulaba anga atambula bulonje. Obuta isibwa mu maso. Obuta sosorwa. Awamu no kwenyumiriza mu busilamu. Omka Foundation giving a hand for a smile.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omuliriza omulunjo wa chikumi musanvu katonyeze mwenda pale FM zikiriza tena tenkwanirize ku show ya Feya Umka Foundation ekitongole ekivaayo kulaba nti kirabirira n'okubudaabuda oyo asiramuse n'ababa mwetoolodde abalina obwetaavu obw'enjawulo okulaba nti banywerera mu ddiini yaabwe nga bulijjo tuba tuyingiddewo ne sheno tukutegeeze olwo twegatteko mu kulaba nti tukola omulimu guno kale gwatuuliza munnange nkulisayo mu byonna by'okoze olunaku olwaleero nkukulisayo mu byonna by'otusizzaako engalo bambi mwena abafiiriddwa tugamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ate nammwe abalina obuwanguzi obw'enjawulo omutuuseeko twebaza bwebaza Allahu subhanahu wataala ne tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin kulwekyo kyoba otuuseeko tusaba Allah abagazirize mwenna abalina bye mutuuseeko ate oboolyawo nammwe abatalina kye muyina abatalina kye mufunye kwe kwasa Allah tumanye bumanya nti Allah ye mugabirizi era yagaba era yawa banange okunyweza omusiraamu mupya muli musigwa Umka Foundation sigwa nga yogera gwe muli ku muzindaalo sigwa bwe tukola nabo ku kitongole muli mugwa umma muli mugwa fefena ate muli muguno gubako bye gutambulirako nga ofisi ya fe lina muongo ofisi ye esasula tukyali bapangisa ofisi ye waliwo abakolawo balina okuweebwa ya kantu ofisi yo ababeerawo balina okulya ate obaolyawo n'abo be tukyaza abasiraamu abapya abajja ku kitongole balina okulya kubanga basinga bajja na bwetaavu kizibu nnyo okufuna oli nga zze kusiramuka nga zze kuwaayo era oli ajja kusiramuka ng'ayina kyazze okukima naddala mu bwetaavu bwe kubanga basinga nga bwe tujja tubagamba nti bwe basiramuka bakobebwe waka bwe basiramuka emikwano gigenda bwe basiramuka emirimu gigwawo kubanga abadde akola haram kakati kitegeeza ki nti obulamu bweveera naye ani ayina okutuyambako okulaba nti omuntu ono tagwa musubi asigala asome eddiini ye asigala ategeera Allah we asigala atambulira ku busiraamu nga bwe mugamba yegwe atuwuliriza gwe munna omukasooka gwakwata ekikumi kyo gwakwata omutwalo ogwo gwakwata enkumi ttaano nga tonneebaka mu kiro kya leero osaddaake kyonna ky'osobola ne bw'onoobooza okuseera yiri oba tahajjud ojja kuba okusinziira ku ekyo ky'osaddaase nga tonnayingira mu lunaku lulala n'ogamba nti ya Allah nawaddeyo kino ku lw'abasiraamu abapya aba Umuka Foundation kati osobola okuyita ku ssimu zaffe zino wammanga essimu ya Airtel 0754 300 300 0754 300 300 Airtel njidamu 0754 300 300 Osobola okuyita ku simu ezo zireeta amannya Akram Lubega mu butuufu n'owaayo kyonna ky'osobodde okuwaayo kubanga nkakasa nti kyonna ky'owaddeyo kiyamba Umuka Foundation okulaba nti etambuza emirimu gyayo katuumule mu katono tovaawo tukomawo
9: Uma Muslim Comfortability Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna aba asazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Umuka Foundation giving a hand for a smile
11: amanyaganga nze Wegulo Abdul Malik bali bampita Wegulo Morris nzali ba mayuge tata wange bamuyita Wegulo Godfrey mami wange naigaga sala nga sinafuka Abdul Malik obulamu wange bwali buzibu nnyo kubanga nze zingo muntu tonsalirawo nga siteesa nga nuwana kale nga nebikone nkola ki kuba ngate kati nga abasiraamu gwe okuŋŋamba nti simanyi nze sinywa mwenge nga ndabira ddala gwe ate oli mabega nsonga amanyi nti obulamu bwe nalimu oba bwe nnimu nga ndaba bwe bwali businga naye ate kati okuva navaayo nenzira wano mu busiraamu ndabira ddala nga ate wano obulamu bwe bunyumira kubanga nze wenanywanga omwenge nenzira ewange waka omukazi tobaako nekyombuuza omukyala wombuuza gwe ng'ogenda kukubwa so ekyo nali muzibu nnyo mu ekyo ate neiba ojja okutaasa naawe ng'ogenderamu naye kati okuva lunasiramuka alhamdulillah ebyo byonna byaggwawo nsobola okuteesa n'abantu nsobola okwebuuza naye luli nga seebuuza nga mmanyi nze nsinga okukola ki okutegeera nze wewaŋŋambanga nti olwaleero ogenda ku mulimu okukola katugeze nali nina kikampuni emu eyabakyana gye nali nkolako naye ng'okugenda nga sinywedde nga sisobola kukikola era nga oba mukwano gwange n'oŋŋamba nti a leero Wegulo tugende nga tokoze eki nga tunywedde mwenge awo luba lutalo era awo nkukyawirawo toddamu kuba mukwano gwange nali nkubyeko omuntu nemutuusa ku pointi embi ey'okufa naye teyafa finally teyafa naye nga namukubako bubi nnyo ate ku makya we bwakera ku makya ne baŋŋamba nti gwe wakikoze nga sikola ki nga sikkiriza ate nga sijjukira so ate saamukubira wala kuba namukubira nakawaawo just kuŋŋambako nti naye owaayi kakati gwoze wano we tukolera emirimu ng'otamidde olowooza ki olowooza tutamidde nga gwe ekyo kyanyiiza nnyo nemukuba bubi nnyo era ekyo kibi kyenalabira ddala nga nkoze nga kibi nnyo so nali ŋŋenze wala nnyo mu mpisa embi naye kati ndaba nadda ku mulamu obusiraamu mbumazeemu kati ebbanga lya myezi musanvu ezeza emyezi musanvu naye ndabira ddala ng'obulamu kyekyo obusiraamu nze nsinze kufuna mu ddembe kuba okuvali nakiriza ne nembera nga nsobola okwogerako ne Allah buli kadde kati mpulira ndi neddembe naye luli nali mbeera ku pressure bwemba sirina sente ngo nsobola otambula olunaku lwonna nti onoonyaki nnoonya sente naye ngaate tosobola zifuna naye kati mba sirina naye nga ndi comfortable nsaba katonda ne ngamba insha Allah anytime zijja kukola ki era nenfuna nga sizifunye mu makubo macyamu so ekyo kyekimu ku achievement gye nfunye mu busiramu ekirala kati ewaka ndi taata omulungi abaana bange baali banziru kaluli nga nkomawo ntamidde njagala bagwira biki kuba mama we balaba bakaaba naye right now tekiriiwo era bwentuuka ntuuka n'emirembe nebambuuzaako nembabuuzaako naye luli nga buli kimu nali nkiraba nga kikyamu ku saidi yange ku kyendabye kati akatonda ennyo mu busiraamu ku bbanga lyokka ery'emyezi omusanvu kale mukaga ku musanvu lyemaze mu busiraamu ndaba nti omuntu oba nga tonasiramuka ku joininga busiraamu mba simanyi kyoliko kuba obusiraamu bye boogera bagezaako abamu kukola ki kutubeka feesi bakweka ekirungi bakweka golodi kwegamba ne batulaga ki ne batulaga ekintu ekirala obusiraamu bwagaliza obusiraamu bugaba obusiraamu nze sirina kibi kye nsobola kwogera ku busiraamu naye obeera eri nze neewunyu baba bijjawa simanyi ajje ninala obulamu bwange bwakyuka kati saawa zino kuba kati ndi muntu wa ddembe ndi muntu gw'osobola obuuza ekintu nakola ki nakubuulira positively nga si sireeseemu gundi lwangozi weeraalikirivu naye neeraalikirira kuntayirira naye era nakyo si kizibu nakigumira kati sinayo buki weeraalikirivu challenge gye nafuna kale nga nakatandika nti yakubeera nga ogenda kusinza swala olunaku ziba ttaano so eri gye nali nga mu wiiki osinzamu olu lumu n'oluusi nga lutuuka n'otagendayo naye kati wanalaba nafuna mu challenge nti buli luvannyuma lwa saawa bbiri oba ssatu olina okukola ki olina okwogera ne Allah naye wenamala okubeera nga ndi used sikirinaamu buzibu ate kati ndaba kimpeera ddala emirembe kuba buli kadde nina okuloopera Allah wange byemwetagako n'abinkolera oba neemugamba byenfunye neemwebaza nzijja okumanyako umuka nali nsibiddwa nkomera nina omusango gwe nakola nensibwa kati wensibwa egyo nasibwa gye nasanga abasiraamu ne bannyonnyola ebirungi ebiri mu busiraamu nange nembiraba nenkyuka kati mu kukyuka eprocess eyo natandika okuwuliriza rediyo ez'enjawulo ez'obusiraamu kuba nali nnoonya okukola ki okumanya naye lumu nali mpuliriza nempulira omwami ngaze rediyo ng'asomesa kubusiraamu nganyonyola n'engeri abasiraamu abapya gy'asobola okukola ki gye basobola kale okubakumaakumamu n'okubanywereza ku ddiini kubanga wakayingira ekintu obeera tomanyi gye kikola ki gye kiraga so nagamba insha Allah wenaava wano njagala ntuukeyo ndabe enkwata gye bakwatamu ki omusiraamu omupya bwe nti wemanya umuka enze ekifaananyi kyendabye ku umuka kindaze nti abasiraamu era obusiraamu abasiraamu bali wamu kuba gwe omusiraamu omupya eyakayingira obusiraamu otuuka ku umuka bayinza okukwaniriza obulungi n'okusinga abazadde bo abeewaka era mu kukwaniriza okwo bajja kubuuza kye weetaaga okugeza eddiini otuuse wakati so kiriba gy'oli gokola ki kubanyonyola n'ogamba nze ntuuse wano ne bakubuuza kati waali etaaza eki so kitongole kirungi kiyamba abantu ne obanga katugeze kati nze navaayo eri sirina nangoyi zakukola ki zakusaaliramu kugeza nga engoyi z'abasiraamu ze bambala naye muwumuka nzifunye era ekyo kya muwendo nnyo nze muwumuka ekyasingira ddala ate okunsanyusa nali nina mukyala wange namuwasa eri nga tukyali eri So nalisi kozenti obatu kubye mbago babichi na ye unatoka muumuka chala wange yali achasika omugu wanga chali mno mtimu omugumu ngatachagala tayagala kola chi kunyu ngabulunji na ye twatuka muumuka kale bayine bibayogera nebimuchusa era nebatu owa nitukola che bayita nika mu busilamu kati ndi mu bufumbo butukufu wosiramuka ofuna challenges mu bantu obo badene mikwano je zitali misilamu baba bakufu kale bagambo obakoze echi obafudde kati njogera kusaidi eri abasilamu abayinawo che bafunye kuva wa Allah okukwasiza kuumuka kati kubaka tingafu abapya wetujja tuba tusubira kola chi tuba tusubira kujayo ovuichi tetulio sirio mu obate tuli babiri tuli banji abasilamu abali iyo tusaba afadali obango osobola okuyamba kuumuka nojiwa kati ogeza nga kanzu kuba omuntu osiramuka abantu eri wabweru balowooza nti awo omuntu ajja kuwambalako kanzu ayambale ku nkofiira alabike ng'omusiraamu naye kati nasigadde wano abantu kizibu nnyo okulowooza okwawula nti a kati oyo abadde Wegulo Morris saawa zino ye Wegulo Abdul Malik so nsaba era nkubiriza abasiraamu abali eyo muyambe kuwumuka mubakwasizeeko deni naffe basobole okutuyamba eno okusobola okumujjayo ekitiibwa bulungi eky'obusiraamu kuba abaana baffe nga bano twalyagadde bakulire mu ddiini basomereko mu masomero ag'abasiraamu naye munnange wumuka wetubanga tetugikwasirizaako ne mugikwasirizaako mu abasiraamu abali eyo outside eba tesobola kukikola nga yo naye singa mubeera eyo ne mubanga musobola ogikwasizaako naffe bano abaana baffe bajja kusomerako mu masomero ag'eddiini insha allah era tusobole okubakuziza mu ddiini
9: Oma Muslim Comfortability Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu Omka Foundation giving a hand for a smile
12: Amanya gange nze nabatanzi Asia nga sinaba kubeera musiraamu baali bampita nabatanzi Angela nga mbeera Kabalagala ekyanzikiririza okubeera musiraamu gyali mikwano gyange gye nali mbeera najo nga omu bamuyita Summa omulala Asia nga bo basiraamu nga nze siri musiraamu nga ndaba bambala bulungi bambala ebiwanvu nga nze nyambala mpale damage ne sikati nnyimpi naye nga bo bambala bulungi ne beebikka ate n'ekirala nga ndaba basiibano siba ne bagenda ku muzikiti ne balya piraawo kati nange nga njagala nnyo nyambale nga bo ebiwanvu nga nange ngenda ku muzikiti nendya piraawo nga nsiibye ne bangamba tufaayo onooba oyagala ekiseera nga kituuse nawe ojja beera omusiraamu naye nga ndaba tekisoboka ndaba siyinza kubeera musiraamu naye nga nkyagala nnyo era nga mbeera nabo ne ngenda nabo ku muzikiti bye bakolanga nange byenkola buli we bagenda kati lumu nali nina akasimu ka mukwano gwange ekiro ne nteekako leediyo ne bu iyafooni nga ndi nzekka kati nali nonya leediyo ngenda okuwulira akalango nga bagamba ife abaagala okubeera abasiraamu kisoboka ne ngamba kampuliriza bulungi ne nfuna ennamba yaabwe we nagifuna nga nina wenjiwandiise mukwano gwange nkeera ne mugamba omanyi nina ekyebitaano kangule airtime mbakubireko we nakuba ne mbagamba bampita Angela mbeera eno Kabalagala naye nange njagala obeera omusiraamu ne bandagirira bwe bandagirira ne okutuuka okujja eno nali siina nantambula gye nsobola kutambula mu kutuuka eno naye tuyina ebbaala jajja wange ng'atunda mu bbaala nange nga oba oyagala kufuna kyakulya oba kyo mala genda n'okola mu bbaala nofuna sente kati we nabimugamba nangawe oba oyagala transport yakutuusaayo sooka ogende mu bbaala ozikole kati nazikolera wiiki namba nampa kanaana nakafuna akanaana nenyambala kwolwo nenzijja wenajja bandetera nkumi nnya n'okuddayo era nkumi nnya ne ntuuka wano eno ne mbayitiramu ne mbannyonnyola nange ne bantuula shahada ne mbeera nange omusiraamu naye egimu ku egyo mikwano gyange era kyenava neetuuma erinnya Asia lwakuba oyo mukwano gwange yanzikiririza nnyo ate nangabira ne sikaati empanvu nangamba ekiseera ekinaba kituuse nga naawe obedde omusiraamu ojja tandika oyambala eyo era nga gye nnyambala naye mwebaza nnyo nnyo yenna yenna gy'ali lwakuba dde yagenda ku ssomero kati wennajja eno nga mmaze okubeera omusiraamu ne nkwata ekkubo n'enzira y'ewaka enaddayo ne bambuuza ovaawa ne mbagamba nti nange nadde njagala bbeera musiraamu nga muwala ya jjajja yambuuza ye jjajja yali akimanyi nti nziza eno naye naye ng'alaga nti nno akola ki ayomba waaba atamidde naye waaba tatamidde abeera muntu mulamu ng'ayogera bulungi era osobola omubuuza ekibuuzo kyonna n'akuddamu muwala we nambuuza kisiraani gw'ovaawa namugamba aveeyo ova mu bidiini diini ane yagamba nti nno fewane newabeerawo ebyo ebidiini diini kati gwoba ogenzeemu ebyo ebidiini diini gwomanyi fe tetukola ki tetukukwatako era naabo abaana be bajjaaka bo bali ku ssomero naye nze saagenda ne bagamba olw'okuba wakola ki wagendamu ebyo ebidiini diini ate ffe ebyo ebidiini diini tetubikkiririzaamu nange njagala mbeereko nga bendaba abasiraamu abalala abasomye ne basoma eddiini nange ne mbeera nga ndi shekkati ne ŋŋendako ku lediyo nange ne nsomesa ne mbuulira abantu nange ne mbasikiriza abalala ababadde batali basiraamu nabo ne bafuuka abasiraamu
1: twegatteko oweeyo ekyo ekijja mu busobozi bwo tuyambe ku bannaffe bano mu bitundu eby'enjawulo ate nga bangi ku bo basiraamu bapya yita ku MTN Mobile Money 0779837734 Umka Foundation Giving a hand for a smile.
13: Salamu alaikum.
14: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Hey, salamu yokutawanya amanya.
14: Amanya ze Sumaya Nabosa.
13: Sumaya Nabosa, nsensi okulaba.
14: Amin.
13: Akati Sumaya, omuntu yandyebuuzizza, wazaalibwa gwe Sumaya?
14: Nazaalibwa nze Suzani Nabosa.
13: N'osalawo obuke Sumaya Nabosa. Ki ekikuleetera okusalawo okufuuka Sumaya Nabosa? Waliwo yakukaka?
14: Nedda tebankaka, nze nesalirawo ku mutima gwange. Nga mpulira njagala nange okwebika kwambala ku biwanvu nange mbeere nga uneyise ng'omusiraamu wabeera
13: ekintu ekyo kyakutwalira bbanga ki okukyagala
14: kale kangambe okuva nga sinaba kuzaala nga njagala obusiraamu naye nga sirina muntu asobola kukola ki kunkwata ku mukono kati ate abaana b'abaganda bange abalenzi bafumbiddwa basiraamu kati bwe tuba tugenda ekibuli ate nga ffe basenga ng'ate ffe tuli baki basiraamu nange nensalawo nfuuka omusiraamu
13: wasalawo okufuuka omusiraamu nga oli mumyaka gino
14: era nsazaawo ngaera nga ndi mumyaka gino
13: kyeŋŋamba kati okusalawo tuli mu kusalawo kati n'ogamba kati nze Sumaya nvudde mu Suzan
14: myaka gino gyendi mu ssebo
13: tewafunamu kutya kwonna kubanga oyinza okuba walina obuvunaanyizibwa
14: saafunamu kutya kwonna era nesalirawo nga nze n'abaana bange ne bangamba maama tudde mu ddiini y'obusiraamu
13: sooka oleke wasalawo ng'oyina n'abaana kitegeeza walina omusajja ate omusajja
14: omusajja ye amukristaayo era yatugamba nga we muze mu ddiini y'abasiraamu temuddange wange n'abaana bo
13: omusajja yakwata gwe n'abaana n'abagoba ewaka lwakuyingira ddiini abaana bameka
14: bali babiri omulala ali ku ssomero wa siniya 4 n'ono gwenina ne wano wa siniya 1
13: ono gwendabako wano wesi wano kaakati bwakugoba tewatya nti abaana banaani anaabaweerera oba banaalyaki oba tunaalyaki
14: Kale sacha na yera nasoka kutia amu na ye ruvanyuma nezija wanaiwa ajati madina. Nambulirira na ngamba toera ligira tobera bubi. Oja mukama aja kubezao. Anga kujana tobera wano era ajati madina nanga kuzo mulimo gwa amanyi okutubezao.
13: Alhamdulillahi rabbil alamin. Kakati chichi cho sanze muislamu echenja ulo.
14: Kale chensanze muislamu. Mamanyo kubulirira. Ne wabana obuzibu bonna bonna kugamba wa kubulirira oguma omutima. Ate nosobola okuba nti oguma omutima n'obeera ddala mu busiraamu.
13: Tewajjusanga ko kuyingira busiraamu n'ogamba ye nayingira byaki?
14: Tajjusanga ko eranja erambu agalira ddala ate la siri buvaamu.
13: Alhamdulillahi rabbil alamin.
10: Buli bono uliya stories abasiraamu bano kigenda kwanguyira okulaba nti omulimu guno gukwatako. Kale nga tunneebaka itakusimu za fezi no mamanga obeko cho iwayo. Itakusimu zino obeko cho wayo oboli yao. Allah na umusabile kuwani kilo kwe mikono nga tunebaka. Ku 0-5-5-nya iyo Airtel. 0-5-5-nya-0-0-3-0-0. 0-5-5-nya-0-0-3-0-0. 0-5-5-nya 0-0-3-0-0. Eya MTN eri 0-7-7-9-8-3-3-4. 0-7-7-9-8-3-3-4. 0-7-7-9-8-3-3-4. Saba Allah bawemu ekisinga obulungi mu kyonna kye muwaddeyo niche muteka teka ukuwayo. Saba Allah bawe aba nukuli duwaza mweze musomede kuche mugendo ukuwayo niche muwadeyo. Saba Allah ya nukuli duwezo aba tukumire aba tuwe robulamu obulunji aba anguize businesses za mwe asumulebye kute ya Rab. Saba Allah asumulebye kute mbulambwa mwe asumulebye kute mfamilie za mwe mubana ba mwe ya Allah ni mbaganda ba mwe. Saba Allah kilize hivyo nabi musabide kudyo kukuwayo kwa mwe abanguize abagulire emiryango joneje sibye ya Allah akirize kukuwayo kwa mwe ate oboli yao na buli anafu na kwecho cha muwateyo abe munywevu mudini ya Islam. Sigada Alhaji Akram Lubega kulwaba nange buna Umka Foundation munzikirize mbasibule musigale ku Pale FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
15: Hijja yemu kumpaji nzito norwecho yetaga ekitongole ekitegeere nkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obubudaabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za umura zagwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okulirana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategeere ensonga ya Hijja.
16: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo.
15: 0703 89 9 23.

0: Amerika mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa byamanyi sibirunje eri abana. Abachala bembuto. Bamama abayonsa. Naba bata kwatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
1: Obulwadde bwa Ebola buzibu nnyo. Butta mu kaseera katono naye nga busobola okwewalibwa. Ebola asaasaanyizibwa ng'ayita mu kukwata obutereevu ku muntu amulina, okuyita mu malusu, omusaayi, omusulo, obubi, ebisesemye n'entuuyo z'omuntu amulwadde. Okukwata obutereevu ku mirambo gy'abantu abafudde Ebola, okukozesa ebintu ebyogi ebifumita n'okusala olususu ng'ejjirita n'ebikwaso ebikozeseddwa omulwadde wa Ebola. Jukira okuwa amawulire ku buli gw'oteebereza okuba ne Ebola ku ddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, weereza obubaka obuwandiike obutali bwa kusasulira ku U-Report 850 oba kuba ku namba y'essimu etali ya kusasulira 0800 100 06. Obubaka buno buvudde Ministry y'ebyobulamu.
2: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal Drinking Water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS, nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles, nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9091 oba 0703 95 9091. Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Era nga bano be bakola ne Halal Juice ngali mu bika eby'enjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi.
3: Amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo, naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwakawooke ni mwakalungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
4: Owange olyotya leero?
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera nnaku, nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
4: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
5: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
4: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Kano ke kaseera kukutuusaako programu yo Omunaala.
7: Omunaala
6: mw'ogenda okuyigira ebintu bingi ebikwatagana n'okwekulaakulanya eddiini y'Obuyisiraamu, ebyafaayo eby'Obuyisiraamu n'ebintu ebirala bingi.
8: Alhamdulillahi rabbil alamin ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أبرونجي أبيبي تيبوا أبتولي رزا أقسين زلي النجملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukomyawo nate gye muli ne programu yaffe ey'ekitiibwa Omunaala. Programu eno Omunaala ekulengeza ewala ku nsonga ezikwatagana n'okumanya omutonzi waffe eyatutonda. Ntegeeza abatuwuliriza abalungi nti nga omuntu bw'atasobola kubeera mulamu nga talina musaayi, na bwe kityo omuntu tasobola kubeera, omubiri bw'ogutasobola kubeera mulamu ng'omuntu talina musaayi, na bwe kityo omwoyo tegusobola kubeera mulamu ng'enzikiriza y'omuntu sinnamu. Olwo kye tufaayo nnyo mu programu eno

twajja bamemba baffe mu muzigo nga tuleeta enkola eyava mu muzigo Land Saving Scheme. Va mu muzigo Land Saving Scheme ekola etya? Y'enkola gye tukola ey'okutereka ssente oba okusasula ku ttaka okumala emyezi 12. Memba n'afuna ekyapa ky'ettaka. Tusavingira mu group era omwaka bwe guggwako tugula ettaka eddene. Buli memba waffe n'afuna ekyapa futi ataano ku kikumi. Olinda kiggwe munnange atannaba kuyingira Orange. Enteekateeka endala tuyina Planned Kids Estate. Tuyina estate y'abaana abato. Estate eno omulamwa gwayo mukulu ampuliriza. Gwakulaba nti bw'omala okweteekerateekera naawe n'oteekerateekera omwana omuto. Omwana wo naye n'omuteekerateekera. Aha, ng'omusasulira ku ttaka era bwe tumaliza ekyapa omwana akifuna mu ngalo. Aha. Tuyina enkola eya Orange Hospital. Tugenda kuzimba eddwaliro erigenda okutongozebwa mu mwezi ogwokubiri omwaka 2027 inshallah. Erizimbiddwa oba eriri mu kuteekebwateekebwa bammemba ba Orange. Era nga tuyita mu nkola ey'obwegassi. Bammemba bali mu kuzimba ddwaliro. Eddwaliro ssente zino zigenda kuvaamu. Eddwaliro liyamba abantu ngenda bigaziya nnyo abakabi mulya mbitegeere ate tusobole okuba nga tugenda wamu ffenna. Tuyina enkola ya Orange Benefit Fund gyemba kubuliddeko eyamba memba okufuna ssente buli mwezi capital boost. Tugiyita Orange Benefit Fund. N'asobola okuba nga agenda mu maaso. Kakati gwe ayandyagadde okutwegattako naawe ogenda kuwulira puroguraamu eno tovaako. Ebintu bingi byennyina olunaku olwaleero nnyina amawulire amalungi ng'ekitongole kyaffe ekya Orange ne bammemba. Gwe memba naawe atali era gasobola okuba nga kugasa. Weegatta otya ku Orange? Oleeta obufaananyi buna. Aha, fotokopi y'endagamuntu. N'ojja ku ofiisi yaffe ne registration fee. N'oweewandiisa. Mu kwewandiisa okwo kitegeeza nti omaze okufuuka mmemba. Bw'oyingira n'ofuuka mmemba, funa projekiti mw'oyingira. Projekiti eyo nga egenda ogenda kugitambuza okumala akabanga okutandikira ku myezi mukaaga okudda waggulu nga projekiti eyo gitambuza. Then bw'omaliriza apply saba okuyingira mu Orange Benefit Fund. Eyo kagaggawaza bantu. Aha, bw'omala okugiyingiramu ate n'osandika okulaba ku makungula amanene n'olaba ku makulu g'okukolera awamu n'osinkana abantu ab'enjawulo abasobola okugattako. Kwako essimu eno osooka ogiteekemu mu ssimu yo obweereze WhatsApp osobole okubuuza ebisingawo n'okwegatta ku Orange kitongole. 0745 10 12. 0745 10 12. Enamba eyo osobole okugikubako kati ha waliwo agikwata ajja kunyonyola then naawe atasobodde gikuba kati n'oba nga osobola okubanga oweereza WhatsApp n'oba nga osobola okwegatta ku Orange. Kakati bammemba mwenna abapya kantandike n'abakadde. Bammemba mwenna abakadde abatambuza projekiti naddala yava muzigo njagala basaba bannayi muleeta obutabo bwe musasuliramu ssente tuba updatinge. Toluyisaayo butabo. Leeta obutabo obwo tuba updatinge. Buli lw'oluyisaayo obutabo kitaataaganya emirimu gyaffe. Leeta obutabo tuba updatinge. Olunaku olw'enkya we tuli ku Sunday. Naye ku Sunday kuno tandika saawa 2 ez'okumakya tunyoka saawa 7. Bangi mukuba saawa 9:10 ne mu Sunday nedda. Tutandika 2 tuvaawo saawa 7 dhuhuri weggwera tuba tubasiibula. So abasobola okuyitayo ku makya muleeta obutabo tuba updatinge. Wabaddewo okusaba bammemba nga bwe tuteekateeka okugenda mu ttabamiruka waffe. Bammemba nga bagamba nti bannange mwatulinyisaamukko ebisale ebya registration n'okuyingira nti agati tubadde tusaba nga bwe mugenda mu ttabamiruka okuwaayo ebyapa mukkirize twali tunoonya kasente 300. Kakati nno ne bammemba baffe mu gurupu badde basaba kati mukkirize bannange okutuuka mu mwezi ogw'omunaana nga 2 mu 3 insha Allah. Aha, tugenda